0: Yes, 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ako man tabi ka rin sa Nukangawan. This beautiful Wednesday morning, September 16, 2026. That's right. And, hello tabi kay Jessa Baranda, kay Gami Bear, dyan tabi sa San Pedro, baka kay Albay. Grabe tabi ang unad-unad kan baby girl ni Jessa Baranda, no? Garo tabi so ina. Ade. And by the way, bago ko tayo malingawan, ano? Happy birthday tabi kay Jerlyn De Mesa. Happy, happy birthday tabi Jerlyn De Mesa. Kan TGP Basud, Tabaco City. Happy birthday. Alright. Ari tabi sa ko and kay Chak Mom Santa. Alright. And by the way, sa mga taga First District na nagraog tabi sa kuya today, no? Sa maabo tabi na September 19, araw ng Saturday, magkaya ko tabi iki-free consultation dyan tabi sa TGP Basud Branch sa Tabaco City, no? Kung alas 8 tabi ni pag-aagang 12 noon, ha? So, siya tabi gusto mag may medical check-up, free. Yan tabi sa TGP Tabaco Basud Branch, no? Kung alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin pagkaudto. Maybe may mga taga Santo Domingo, taga Bakakay, and taga Malilipot na nagarog tabi sa kuya mo niya. Pagkakataon tabi nyo para magpa-check up, ano? September 19, Saturday, 8 a.m. hanggang 12 noon, dyan tabi sa TGP Basud Branch sa Tabaco City. Sa atubangan tabi ikan dati kong radyo. Dyan tabi sa Tabaco City. Iyo. Ayan. Sige, tayo akong tabi naman so makasisendo. Siyempre, korobay tabi sa doktor and sa mga empleyado, korobay tabi naman sa agum ko na magayon. O, oh, diba? Hello tabi kay Ma'am Shi. Sheila Paz. Alright? Labi apat na bit, sabi after 8 o'clock din pag-aaga and tuloy-tuloy ating programa. And pala ko sa'yo kung mag-text ating text line 0931-106-7672. Alright. And sige? Oh, 15 minutes after alas 8 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OKFM.
3: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

Kaibigan Aki pa Senior, Jack Stone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gurs na siya. Julin-julin naman ang tigpapauntol niya.

0: Okay, FM Time, 8:30.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: And
3: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: 97.1. Magbabalik kami. Okay,
5: gusto ko, okay ka.
6: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas Indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
7: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang

0: Bayo Jessic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Bayo Jessic.
1: Nyor, pipasiram-siram mo man ang tugtog.

0: Soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni Mommy at kalusugan ni Baby for a happy family.
2: Paalala mula sa Department of Health, Pito Center for Health Development.
3: Hi! Ako po si Jose Casey. Gusto ko

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa KC.
2: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: inyo mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: Yes! Maganda morning! Ay, nagpapalipo ang tambalang!
2: Double D, Dalugdog, and Joseph Casey. Ngayon tabi na Miyerkules, Wednesday.
1: Kere, kadisa is po ng buwan ng September. Ay, batiin natin ang maganda morning. Lahat po ng mga manong drivers, so syempre patuloy pa rin po nagatid sa Dot, hati na baka pasahero, magandang umaga.
3: Wow.
1: Hindi ko alam kung anong meron sa kampo, pero ang daming tao sa kampo.
2: Baka may event.
1: May event dyan for
2: may
1: sure.
2: Occasion.
1: Yes,
2: oh.
1: ang daming nakaparada, kaliwat kanan.
2: Ay, wow.
1: Ng kalsada sa kahabaan, dyan no. sa may Rizal Street. Oo. So, ang tanong, mag-ano ba kayo? Mamuhuli ba kayo today? sige nga. Ang dami kasi talaga.
2: Yun?
1: As in, yes.
2: Sa apod kang iba, double parking?
1: Hindi naman, mag-ibong. Mag-ibong actually.
2: Oh.
1: Sige nga. Pero wag naman, kasi may okasyon naman nga.
2: Oh, diba? Siguro.
1: Pero diba nun dati, naalala mo yun, graduation diba dati sa BU, nanghuli sila.
2: Oo, grabe.
1: Ay, kaloka. Ay, syempre, marang-marang dami kita at till 12. Pero hindi po kami i-text 0931106767. Batiin natin ng congratulations and best wishes. Ayan, kay Gerard and Rowena Liaguno. Ayan yung owner ng Own Style. Andiyan tayo kagabi. Sa Boracá kay Albay, sa Costa Monte. Ayan, para sa kanilang wedding.
2: Tabi sa Magayuno na gilid kandaga,
1: diba?
2: Na may sumsuming po na nagblublo ang langit.
1: Diba? Ang ganda ng langit. Pinitsura ko. May ipopost ko. Sige, alam mo po kayo. Dahil kayo po ang bahala sa umaga niyo. Gusto ko.
2: Okay ka.

0: Wa in banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away.
2: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Flemix.
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
6: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
7: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
9: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
10: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry...

0: sa kanyang wedding song. Napakaganda ng kantang yan. Diba? Tan-tan-tanon talaga. Ayan, hello sa lahat ng mga nagpaplanong magpakasal at sa lahat ng mga ikinasal na. Congratulations and best wishes. Again, best wishes. Kay Maring Wina and Gerard Liaguno. Namata. Nagtan-tan-tanon sila kagabi. Kagabi talaga. Nagtan-tan. Kagabi. Kagabi. Ayaw mo na. Gusto ko gabi eh. Ay, alas 11:43 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga. Oy, kaya pala maraming sasakyan dyan sa may kampo. Kasi daw, inauguration ng new police. Ayan, so congratulations po. Ayan sa ating mga magigiting
1: at bagong police.
0: At mga poging police at magagandang police. Inauguration daw po pala today. Ayan, sige. Congrats po. Ayan,
1: siyempre,
0: sana po
1: eh.
0: Oh, sana po eh, ayan, kayo po eh ang mga buhay na bayani, Kuya Jason. Nag-maintain ng peace and order ng ating bansa. Ayan, sige. Kailangan kayo ngayon, lalo ng bansa natin, no? Ngyari, be. Pero ayan, sige, congratulations po sa lahat ng mga bagong pulis. Hello kay Sir Alric ng baby ko. Ayan, good morning. Yahoo! Good morning din kay Marichel Yantero Noga. Ayan, hello sa iyo, baby girl.
1: Ayan, sa ko, si Marcel Yantero Noga nagdango.
0: Ah?
1: Ayan, sa ko nagdango ko iya.
0: Iyo talaga, kaniguan man. Marahay na Agatabi. Ayan, good morning. Kay Yong Garcia. Hello. And pabati naman kay Manay Teresita na busy maglinikan igdaan po habang naka-tune in sa OKFM.
1: Ay, wow.
0: Sige, thank
1: Makusok
0: you.
1: Makusok pala ng hangoutan doon dyan sa may, ano yun eh, mo, ano? Mo,
0: shop,
1: 101 shopping mall.
0: Yeah, diba galing ka rin kahapon ba? Kahapon
1: yun, sa araw.
0: Oh, thank you ha, mga taga 101 shopping mall.
1: Naka-pipe in?
0: Yes. Good AM po, Ate Casey. Hello sa family Banzuela and Zurbano Malubago, Ginubatan. Galing kay Al Zurbano, Solid OKFM. And pa-request naman po ng Grow Old With You. Ay, ang ganda ng request. Sige, i-play natin.
1: Mga pang-wedding.
0: Hello, Tambalang Double D. Pa-shoutout po sa mama ko si Lidia Luterte dyan sa Acacia Palanas Pilar Sorsogon. At sa mga pinsan ko sa Baskaran Daraga Albay, parekwes naman po ng ikaw ni Yang Constantino from Lorna Bacalya. And please play the song I'll Be Over You. Sige, eh, try na ito makla
1: so duwang songer kasubang ginuman na nag-acoustic
0: sketch tracks. Ayan, sketch tracks.
1: So ba, magagaro si ano? Garo si Yang Constantino?
0: Talaga? Si Oo, si Baby Girl.
1: Pati po rin ang book ganda.
0: Si Ganda. Ang tawag ganun si Ganda. Ayan, mga ang grupo nila pangalan Sketch Tracks. Ayan, good morning. Sige, dire-diretso pong ating pag-joyride dahil gusto ko.
1: Okay ka!
2: This song is brought to you by
3: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: And Do XM Incorporated Daraga.

0: Mong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay, ako siya na. Gusto ko ang ika.
5: B! Di mo ko pagbayaan, B!
6: Ay na! Dahil kang lugar, digdi sa puso ko. Panoon na ang puso ko.
5: Aw, oh, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laong.
7: Okay, FM!
8: Hello, mga moms! Naku, may kukwento ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun! Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit yung pabalik-balik. Imagine, nag-a-adlip ako tapos kailangan kong tumigil kasi ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, The End ang maplemang ubo sa Sonix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Sonix Advance with Zinc. 3 times a day, The End ang ubong may plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Somix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Somix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Sis,

0: That song was brought to you by Sumyux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: 97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. That's Bruno and Lady Gaga sa kanilang anong ba tawag? Die with a smile. Oo, oh, oh, kailan kaya tayo maka... Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin ticket. So, ayan. Mag-YouTube na lang tayo, BN. Ay, batingin natin ang magandang umaga. Sorry na. Sabi ko may time pa eh. Mag-i-tansong na lang ako. Na-explain on air. Kaloka. Ay, good morning. Shout out kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphine, Darwin, Kanbanwa family, San Isidro, San Domingo, Albay. Good morning. And speaking of Kuya Jason, yung sinasabi ko nga kanina, na ang hirap kumuha nung ano, nung ticket ng Bruno Mars. Yes. Oh. Kahit tatlong araw na siya, wala pa rin. Inis na inis na si Choi. Wala pa rin. So, feeling ko. So, pero sa ibang bansa, mas mura daw.
2: Aso daw, parang hindi available yung kukunan mo
1: sold
2: ticket.
1: Sold out. Sold out na po yung ticket ni Bruno Mars. So, ang daming ang nag-ano, ang daming ang nagme-message kay Bruno Mars. So, sabi, di ba, since parang may Pinoy blood naman ito si Bruno Mars.
2: Uh-oh.
1: Uy, grabe ka naman. Sa Korea, parang 6 days yung ano mo. Tayo, Pilipinas, magipinsan tayo dito. Tatlong araw ka lang. Nakakaloka. Ang dami kasi kahit sa bata pwede. Pwede yung mga kanta niya. So lahat ng ano, lahat ng edad pwede. Kaya naman ayun. Niyan talaga ang nangyayari. Saka ito kasi Kuya Jason, huwag kayong bibili doon sa mga ano, scalpel at ang tawag doon. Na nag-hoard ng ticket tapos pag medyo malapit na binebenta ng mahal. So huwag kayong bibili diyan. Kainin nila lahat ng ticket nila.
2: Magbakal ka mo dumas sa mga lehitibo kayo ng mga online ano nila.
1: Pero wala na nga. Wala na. Actually, yun ang malungkot kasi wala nang mabili.
2: Inubos ng mga ano.
1: Sabi, meron dyan yung, ay, hindi ako makaka-attend kasi ganito, ganyan. Yung mga ganyang labanan. Ako, bad trip na. So, hindi ko alam. Baka susunod na concert niya, mga ano na tayo, mga 60 years old. Nagbo-Bruno Mars ka pa rin. O, kayo mga bagets ngayon, bigyan nyo na sa mga tito-tita nyo yan, di ba? Yung, yes, yung ticket na yan.
2: Drop.
1: Kasi mag-BTS na lang kayo. Ay, shoutout kay Jay Banwa. May matapos na ang Disney Princess kan Santo Domingo Alba. Anong petsa na? Sana ola. Ganyan yung gising sa umaga. And good morning, Joss. Shoutout sa Bantay Agong Party List. Salamat po. Aba, hello po sa inyo.
2: Mga gwardyado.
1: Oh, mga Bantay Agong. Pagit naman here sa Kingstar. Always naka-tune in sa Joyride. Galing kay Eden Daria. Sige, hello. Magandang ga. Umaga. Sige, dala-dala. Diyo po ang ating pag-joyride dahil gusto ko.
2: Okay ka.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko. At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: morning nyo mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM! Gusto ko? Okay ka. Oras natin, 13 minutes. Makalipas po ang alas 11 ng tanghali. Ayan, medyo makulimlim na sa labas. Kaloka, akala ko si Mayo nag-eksena kanina. Yung pala, dalugdog sana. Si dalugdog masanapal na hindi. Naloka akyan. Kasi diba kagabi, nakatanggap ba kayo ng text galing kay NDRMC? Nakano ba kayo? Ano ba yun? Oo, nakatanggap ba kayo ng text kagabi? Ako kasi nakatanggap eh. Close kami. Kalok. Oo, di ba sabi doon mag-ingat.

ano, sa Ashfall. So yun, akala ko kanina si Mayuna, ano lang pala, dalugdog, kaloka. Ay, syempre dire-diretso po tayo sa ating pag-joyride. Batingin ko lahat po ng mga lumalafang na sa mga oras na iti at sa mga katulad ko naghanap ng lalafang yan. Sige, better luck next time. Good luck, good luck. Ano, Ate Dimples? Si Ate Dimples may baon, di ba? Plakada. Ako, huli baon. Kasi bumili ako ng baonan pero wala pa rin akong baon today. Nangyayari talaga yan. O, matingin din natin na magandang tanghali lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok po sa atin lahat ng mga establishments yung pong naka-OKFM. Ayan, hello. And, uy, good day, DJ Casey, nakikinig po si Rehansh sa inyo ngayon. Pabati naman po ng Hansh Refreshment Kiosk and Vendors sa Legazpi Night Market. Ayan, hello po sa inyo. Magandang tanghali. Once again, hello kay baby girl, kay Rehansh. Hello, baby. Ayan, at syempre sa lahat daw po ng vendors ng Legazpi Night Market. Kamusta po ba ang bentahan dyan sa Legazpi Night Market? Sabi nga eh, dapat ano lang, tsaga-tsaga lang, diba? Kasi may mga times na may benta, may times din na wali. Pero mahalaga doon, fight sa natabi, patuloy na lumalaban. At sabi nga ni boss, lumalaban ng patas, diba? Yun. Ayan, sige, hello po sa inyo, ha? Magandang tanghali. And present si Danny Ramville, Grab driver. Ayan, sige, hello po. Magandang tanghali. Sige, fight sa natabi. Ayan, ang ating pag-joyride. Dahil gusto ko, okay ka. I'm sorry.

0: Kung may wish ka, ano ito?
1: Sana gabos na lalaki, may agum na arob mo.
0: Talaga? Ganun ba ako ka-perfect?
1: Ha? Bako? Kani kaya bako mampatas na ako sanan maasa parki arob ka ini?
2: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
3: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
2: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
4: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Birak, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas Indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
5: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
6: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: t-shirt or sweatshirt.
1: Free gasoline.
0: Free first LTO registration.
1: Free TPL insurance.
0: Plus, easy installment plans with affordable monthly payments.
1: So what are you waiting for?
0: Visit DoExam Incorporated, Daragas. Sityo Pag-asa, Barangay San Roque, Daraga Albay today.
1: And ride home your dream motorcycle.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green. 6-in-1 coffee, herbal mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo? Pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
7: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Mga nakalusugan, sino po sila?
9: Pedalaris po.
8: Nagasampo kayo?
9: Anawan o sampo po.
8: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
9: Opo, matagal na po.
8: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
9: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
8: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
9: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po.
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

101KFM, gusto ko, okay ka. That's all day ng Now United. Oras natin, 14 minutes. Before sumabit ang 12, oy, sa aga naman tapag ito mag-arangawain. Babay na! And lang yun natin, God loves you. Bye!

0: DLP Building, McKinley Street, Barangay Calzada, Ligao City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. For orders, call or text at 0981-026-2613 or 0977-767-2347.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

okay ka. Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong imain. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na Contra Diabetes. On OKFM, it's Sugar Asuka!

0: LKFM Time 12:17.
1: Time Check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: Bigyan na ng isang malakas na palakpakan, eh, di ba? Salamat doon, inilyonaryo.
4: Wow!
3: Di ba? Siya nang umi-intro sa programa ko. Minsan nga, napapaisip na ako. Parang, ano kaya ano, mag-opisina na lang ako. Si Don Emilyonaryo na talaga ang magprograma sa programang ito. No? Hindi na siya sweet lunch break. Ano na siya? Rich lunch break. Kasi nga mayaman, di ba? Don Emilyonaryo. Hindi na siya sweet afternoons. Ano siya? Rich afternoons na. Diba? Gusto ko yon. Gusto yun. Gusto namin yun, sugar. I wanna be rich. Oh. Anyways, kumusta po? Rich pa ba kayo after September 15? Sabi ni Kuya, oh, sugar, kahapon lang nga. Kahapon lang yung pagiging rich namin. Kasi ngayon, bayad utang lahat. Yan kasi Kuya. Yan kasi ate. Shopee pa more. Lazada pa more. Ano, Starbucks pa more. Di ba? Rich kid yan. Tapos hindi ka pa nga ano, hindi ka pa kumpleto sa pinagkakautangan mo. Iniisip mo na agad, kailan kaya ipapalabas ang iPhone 18 Pro? O, di ba? Ikaw lang mayaman, no? Pero totoo yan, mga ka-Oki. I think iPhone is about to release their latest model, mga ka-Oki, di ba? Yung iPhone 18 Pro. O, di ba? O, kayo na ang nag-look forward sa iPhone na yan. Ano ba problema mo, sugar? Hindi, bumili ka rin. Anyways, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Hi! Happy lunchtime! Another day! It is the 16th of September 2016. 2016 tuloy! It is the 16th day of September 2026. Bigla napatrobak ni Sugar, no? Alright, anyways, magsama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon with your DJ Mahamis na kontra diabetes.
4: We love you, Sugar! Sugar na, azugar pa!
3: And speaking today, September 16, na nakita ko sa ano ha, sa official page po namin, we only have 100 more days to go.
4: Wow!
3: Yeah, 100 more days to go before Christmas, mga ka-okay. Alright, so ito, eksaktong 100 days to go. Naku, tamang-tama. If I were you, magandang mag-ipon-ipon na po kayo magmula ngayon. You have 100 chances of ipon-ipon para at least pagdating ng Pasko, may ano ka na, may pangregalo ka na.
4: Wow!
3: Diba? Sabihin natin na 5 pesos per day, edi may 500 pesos ka sa Christmas.
4: Wow!
3: May nabibili pa ba yung 500 pesos? Parang hindi nakakasya yun sa mga inaanak mo. Parang limang inaanak lang yun ng 100 pesos GCash mo.
4: Wow!
3: Anyways, alimbawa pa nag-ipon ka ng 20 pesos per day, meron kang 2,000 pesos.
4: Wow!
3: Malaking tulong na yon, di ba? For Christmas time, mga ka-okay. Alright, again, we only have 100 more days to go before Christmas. Huwag na kayo mag-countdown bago mag-barangay election. Medyo malabo ata yun. Alright, we're on 1 to 3 ngayong Wednesday dito lamang sa pinaka okay 97.1 okay FM. Gusto ko okay ka.
5: Sugar Asuka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Uy, batiin naman natin mga ka-okay po natin dyan sa Department of Health.
1: Wow!
0: Or DOH, lalong-lalo na kay Ate Janet. Hi, Ate Janet! Tsaka sa lahat ng mga kasama mo dyan sa DOH right now, nako, maraming salamat sa araw-araw na pakikinig sa OKFM.
1: Wow!
0: And Sugar, marhay na ugto, pag-greet man po, kanda pagupitan digdis sa daraga, Max Barbershop. Alright!
1: Yay!
0: Salamatunan po! Alright, managpapagupit pa ng tanghaling tapat. Siguro, no, marami din kasi nga, yung iba hindi nagpapagupit pero nagpapamasahe, no?
1: Yay!
0: Kasi iba din yung stroke. Stroke talaga, Sugar. Sa lahat pa naman ng word, iba din yung diin, di ba? Na mga barbero, mga okay. Usually nga, pagkatapos nung pag-African gupitan, no, medyo may konting haplos-haplos si Kuyang Barbero.
1: Wow!
0: Sabi mo, Kuya, diretsuan, ha? Kasi iba din talaga yung ano, iba din yung pulso ng mga barbero natin. Batiin natin, mga okay natin dyan sa Max Barbershop sa Daraga. Saan pa ba? Iparamdam naman lahat ng mga barbershop na nakikinig sa atin. I'm pretty sure, yung mga ka-okay natin dyan sa NADS Barbershop.
1: Wow!
0: Dyan sa may sentrong Legazpi. Tama ba? NADS Barbershop. Tsaka sa, Brew? Ano? Ano ulit yung pangalan ninyo? Cuts and Brews ba yun? Paramdam naman kayo kay Sugar para mag-greet din natin mga tropa nating barbero dyan. Alright? And of course, ang oras sa buong Pilipinas, 45 minutes after 12, and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical at laboratory tests, pati na rin ho ECG at X-ray at libreng gamot.
1: Wow!
0: Bisitahin niyo po ang Premier MD located along Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap.
1: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Okay, okay, okay, FM.
1: Gusto ko, okay ka.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. And that's about it para ho naman sa sweet lunch break. Mga ka-okay, naku, maraming salamat po for joining me habang kayo nananaghalian. And we go to your favorite love songs ngayong Wednesday afternoon. How are you? How are you? Naku, parang medyo gloomy na naman po sa labas, no? Alright, pero kahit gloomy, medyo gloomy yung mga ulap ngayon. Mga ulap, ang lalim ang sugar, ha? Medyo gloomy ng konti. Huwag mo nang i-adapt sa mukha mo. Nakakapangit. Aww. Yung pagiging gloomy, di ba? Dapat laging nakasmile. Alright, ang oras sa buong Pilipinas, alauna ng hapon, and time check is brought to you by Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa! Okay, F-

0: my choice, it's my mall.
1: 97.1 Okay FM.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay FM.
4: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa
2: DOHB Call Center for Health Development.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: me a letter. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Timmy T with One More Try. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Good afternoon, everybody. Sweet afternoon. Still three, your favorite love songs on a Wednesday.
2: You do do!
1: Kumusta? Kumusta po kayong lahat? Sugar Azucar on the radio. At medyo nagulantag ako kaninang early morning, ha? While listening to the news. Lalong-lalo na subareta ni Kuya Al Armario. Ano? Alas 5:30 mga kuki. Nakikig si Sugar. Paano yung gulat, Sugar? Ha? Ganun yung gulat ko, ha? Bakit? Ano ba yung news? Ano ba yung balita, Sugar, na ikinagulat po? Nagulat ako mga hoki kasi yung balita ni Kuya Al Armario, yung mga mahihilig po tumambay dyan sa may lamba, no? Yung kahabaan ng lamba, lalong-lalo yung pagmadidilim na lugar. Sabi sa balita ni Kuya Al Armario, sisitaho na ang mga autong nagayugo-yugo pagbanggi sa lamba. Yan talaga yung ano niya, ha? Yan talaga yung pinaka-ano ni Kuya Al. Yung pinaka... That's according to ano din the report. Sabi nung chief PNP ng Legazpi. Yan talaga yung ano, eh. Yan talaga yung pakaka-ano, ha? Kumbaga sa Facebook, yun yung caption niya, eh. So yan, ha? Paala-ala lang po. Baka kasi wala naman kayong ginagawa sa ano, sa loob ng kotse. Baka nagkakalwagan sa nakamuha sa imong kairibahan. It's actually an early information, ano ho, para hindi naman na naistorbo yung privacy po ninyo. Pero sabi nga sa report, sisitaho na po ang mga otong nagayugo-yugo pagbanggi sa lamba. Kasi nga, eto, ha, yung mga tupad members, no, dyan sa lamba, habang may schedule po silang ano yan, nag-schedule sila nung ano, parang cleaning nila, di ba, yung mga tupad members. Ang daming nakuhang basura. Ito pa yung sabi ni Kuya Al sa report, ha? Ang daming nakuhang mga sex toys. Sorry for the word, ha? Sinasabi ko lang yung balita. Nire-relay ko lang po sa inyo, ha? Nagkalat na aso mga sex toys, mga ka-okay, habang naglilinig su mga tupad members. Ano? Sabi ni Ate... Hindi nakabutan ko, ah! Nag-iiro-iro pa! Nagkikimig-kimig! Nagkikimig-kimig! Nagkikimig-kimig siguro nakabutan si Ate, ano? So, ayun po. It's actually an information. So, ano po, isang lugar ho natin yung mga hindi natin mapigilang pagnanasa. There's a proper place. There's a proper venue. There's a proper venue for that. Wag po natin dalhin yung pagiging salaula po natin sa mga lugar na ganyan. Ano ho? I-maintain po natin at respetuhin po natin yung mga lugar na ganyan. Since it's a, yung kahabaan po ng Legazpi Boulevard, di ba? Ano yan? It's actually a tourist destination. Okay. Oh, sabi ni Sir Ricky Dineros, oh, pinadalhan pati ako ng room rate dito, oh. Okay, ha? Uni po sinda magpayugo-yugo, Sugar. Standard rooms for 3 hours, 340. May 12 hours po na 645. Tapos kung kulang pa, 24 hours, 1,000. 100. I-PM nyo na lang po ako. Hindi ko pwede i-announce to kasi baka ma-free advertising pa sila. Salamat, Sir Ricky. Sir Ricky talaga, oh. Updated na updated. Iyo po, Permi Sugar, na agihan ko kalukago na po sa lamba. Sabi na ni Kuya Danny, ha? Si Kuya Danny, ano to? Tropa nating Grab driver ito. Alright. May nagkalukago pa lang talaga. Ano? Kuya Danny, ano? Dahil hindi na napigilin nila yung ano, hindi na pugulan sa gulo-gulo mga kuki, ano? Day na pugulan sa gulo-gulo, kaya dyan nagkapayugo-yugo. Alright, so anyways, pasensya na ho. Actually, one of the headlines yung kaninang umaga. No, biyo ko pang mabubutosan su tasakan kapi ko mga kuki. Sugar, azúcar, gusto ko, okay ka.
2: Sugar, azúcar,
3: okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 101.1 OTFM. It's the whole Okika. Third and final hour ng Sweet Afternoons. Kasama pa rin po Sugar Azucar. Uy, batiin naman natin. Pa-okay po natin dyan sa barangay Binitayan, Daraga Albay.
1: Wow!
0: Lalong-lalo na kay punong barangay Mike Rodriguesa.
1: Wow!
0: Kap Mike, kumusta po? Nag-PM si Kap Mike, hindi ako nakaka-reply.
2: Aww.
0: Bakit kaya to? Ina-accept ko naman, inaayawan ako ng messenger. Kap Mike! Uy, congratulations, Kap Mike, one of the assistant coaches ng Team Daraga sa Intertown Governor's Cup.
3: Oh, di ba? Winner!
0: Kap Mike Rodriguez, ha? Piraman su bonus mo. PM mo daw sa Kuya Kap Mike. Tsaka, speaking of Binitayan, uy, malapit na rin buksan yung ano dyan, ha? Yung century-old project na Kilikaw Bridge. Ang OA mo naman, Sugar. Di pa naman century, ano pa lang, dekada pa lang. Diba? At least, finally, magkakaroon na po ng bridge dyan sa Kilikaw. Darating ata si Secretary Dizon, di ba? Ng DPWH. I think bubuksan po yan sa publiko by the month of October, mga ka-okay.
1: Wow!
0: Okay, sabay-sabay kanta. Finally! At least hindi na mahihirapan si Teacher Malu or Teacher April. Papunta kanyang school, di ba?
1: Wow!
0: Teacher Malu, may bago ka ng agihan. Papunta nga school mo dyan. Saan ba? Sa Kilikaw ba? Kilikaw, yun. So sana tuloy-tuloy na po yung, kasi malapit na matapos yung tuloy po dyan sa Kilikaw, mga ka-okay. Alright! And sige! A third and final hour of Sweet Afternoons. Kasama pa rin po Sugar Azucar. At ang oras sa buong Pilipinas, 20 minutes after 2. And Time Check is brought to you by Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
4: Sugar Azucar.
5: Okay ka.
6: This song is brought to you by
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

0: Ka. From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Ako ni na at sa inyong kapartner na mahiligon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mabapataghoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
3: Come on, come on!
4: Ay, ay, ay, we'll take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marhay na hapon! Rush hour na naman po kita. 14 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa program. Yes, ganyan po na Aldown in ano na ba yung ngayon? Miyerkules ano? Yes, it's Wednesday, September 16. Kamusta tabi and sa indong bulsa? Matapos maiwa-wa ang mga dapat iwa-wa kasudma. Yan sana medyo makapal pa rin yan ha. Kung manipis na, ayan, doon dagdagi, diskarte, ano? Grabe na. This is a ispa sa na kaya. Pangduwang aldaw pa sana after kang MSN. Nag-agrangay na naman, ano? Ay, nako, dahil pagpanaisipon na yan, ang isipon nito, magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho. Nanganing may accomplishment kita sa oral daw. Regardless kung may dalin siya o dae. Pwede man yan kapa. Garoon lang nga pwede yan ha. Dapat nga yan, may dilin siya. Adi sige. Padagos kita sa pagdordilihin siya, no? Tanganing maugma. And pamilya. Sige, sige. Again, ito na po ang rush hour. Kaya ribanan ako ang sa indong kapa-kapa kapasadang cowboy na mahilig.
5: Ano nga ang?
1: Mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatindi sa Tirikwilan. And para sa Tirikwilan, 0931-106-7672, 0994-467-9117. Ako na po ang bahala kan music, budadit na konsuelo, sa Mirindalan, Aram na Nindo.
6: OKFM.
7: Gusto ko, okay ka.
8: Yeah.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Keisha Cole and ang pinamagatang Love o L-O-V-E. Ayan, paborito yan ng mga anak ko. Kaya yun, I'm sure masaya na naman ng mga yon na nakikinig ngayon. Okay, hello sa inyo, Kate, Florain, and kay Coven, and kay Ja. Ayan, pati na kay Ajed. Ayan, maray nakapun sa inyo dyan. Kamusta? Ha? Nagbirindal na? Kapa Morg, susahod tabi, hinulog na sa card. Ay! God bless you. Dako lang mga siring kayan ano, na mga pangyayari after kang sahod, ang mga paghulog sa mga, siyempre, pighulugan. Ayan, so sige, good yan. At least, kung may hinulog ka mo, may bubulnutun ka mo. Na po. Maraming na hapon.
1: This song is brought to you by
2: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Gusto ko, okay ka!

0: Mong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa!
1: Pade, ilinga yan, pade. Biliguno na ang bulan.
2: Bako man iyan, pade bulan. Aldaw iyan, pade.
1: Anong aldaw? Ilihon mo nga ni baga. Bulan baga, oh. Bulan.
2: Ata baya aldaw. Bako iyan bulan.
1: Ilinga nga, uy, no, may maage. Ust, be. Ano sa iling mo iyan? Bulan o aldaw?
3: Ay, pasensya na po. Day ko man aram. Bako man po kaya ako tagadigdi.
4: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Maray na hapon po kay Wad Pogi. Wad Ray Pogi. Siyempre, mga taga Tanchuling Canteen. Maray na hapon. Salamat for tuning in always. Alright, Wad Pogi, Lotivio, salamat tabi sa pagtikwil kay Kapak Morgan Purpirmi. Alright, and yung kaka-deliver ko lang dyan kasuod makang ohoy pansit-pansit. Kaya priskohon tabi, maragamuon man ang ohoy pansit-pansit dyan. Anyway, napakinggan nyo si Apache Indian with Ragamuffin Girl, and that song was brought to you by
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
0: And shout out man din nga pala sa bago kong customer dyan kang Ohoy Pansit Pansit, dyan tabi sa Jollicode. Haram kayo din doon ang Jollicode yan. Kasabit naman tabi doon ang Ohoy Pansit Pansit ni Kapak Morgan. Pagtaga ano man tabi nindo, pagtaga Kulambitayan manindo, ano, nakasabit naman. Pa-check attendance man si ano, ha, si Eden Daria. Ayan, maray na hapon sa imo, Eden Daria, daing absent, always present talaga, ano. Pa-request po ng Making Love Out of Nothing at All.
2: Aww.
0: Ayan, God bless from Eden Daria. Okay, and sige, subukan ko ma-play mo maya-maya yung song mo, ha. Saan ko daw yan is ringgit digdi. Anyway, it's now 3:51 and ang time check hatid sa inyo ng
3: Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.

0: Lambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: This song is brought to you by...
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargal, Bay. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Paling Pipeng!
2: Ah!
1: Pabakali daw ako kita, Wiyo.
2: Aw, aran digdig paling digaw. So nasa pa?
1: Aw, nata. Igwa ka kang nabungag.
3: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango, garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That's Daughtry with Home. And oras na para sa terikwilan. Sige, sisay mga niya o digdi. May post kaya ako ka sa Kapa Morgan Facebook page. And sige, ta, nagpapatikwil ang mga friends natin. Kay G Nanlingap. Yeah, G Nanlingap. So, sweldo mo ibinayad sa electricity bill. Takunda eh, tolpo. Tolpo ang kuryente. Sige. Good luck. Wara pa ako kisahod, dabi ka pa, Morgan. Hindi ka pa nagsahod. Baka nag-kuyang ka na kaya, nag-advance. Baka nagbali ka na kang, Miyerkules, maralihan baka kunya. Ayan, Edin Daria, maraming hapon sa imo. And kay Phil Balila Jr. Good afternoon also, Phil Balila Jr. Mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Maray na Miyerkules din pagkahapon sa tuwi aga boss, mga ka-okay, especially sa imo tabi, Morganatic Automatic. Aww. And maraming salamat sa pagiging generous palagi. Okay, so sige, salamat sa pagbasa kang mga mensahe ko. Ayan. It's me, solid ka okay, Mr. Nice Guy. Gerard Paul Bado Andes. Ayan, sige. Kumplito ko na, no? Ayan, sige, Mr. Nice Guy, salamat man tabi sa pirmi man na pag-tikwil kay Kapa Morgan. Kay Tata Temyong Jr., maray na hapon. Okay. And also kay Lorna Bacalya. Uminagi sana sa kamot ko tabi sa sweldo. Ikinurit sana kilapis. Wala dahil lamang nakaabot sa jabi. Sige, Lorna. Good luck na sana sa second payday. You know? Sa next payday rather. No? Ayan, sige. Nayahapot ko ba kaya kasi bago pag intro ko kung kamusta sumo sa indong bulsa. Matapos iwa-wa ang sweldo kasuod ma. 427 na. And yes, our next song is brought to you by
1: DoExam Incorporated Daraga.
0: It's Dilaw with Uhaw. Rush Hour, Kapa Morgan, 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
1: Ako po si Rosaline Padayaw. Nagpapasalamat po po sa Lens Wellness po kay Dr. Ernest dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Ay bigla lang po akong nahilo at tupa po ako ng sulpa. Pendings po sa akin ay talagang papukupiran sa OFAC dahil yung utak po ko ang daming mga buhol. Tapos ko noon din na po niya ako sa Lens Wellness ko. Doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements ko, niya po ko nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming maraming salamat po doon.
2: Ang Minso Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Minso Wellness Center, Tiduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tiduran Albay, beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Nem, nataruyong ka?
4: Uto kaya so lalaki? Nawara so San Ribo? Dahil na ako kuha.
5: Tigtabangan mo maghanap.
4: Daiman, haluyon maghali.
5: Hmm?
4: So San Ribo, natutukmakan ko. Sayang man baga.
6: Okay, FM!
7: Estudyante, teacher, or working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
8: Hello po, I'm Dalugdug Jason. Sure ako na igwadigding medyo may usual behavior na mago mag-inom kibulong, pigalat ko na mag-grabe bago agapan. Dahil pwede na daa sa para-stress sana. Patubig-tubig o kung anong home remedies. Alagad habo man nabayaan kansipon. O ano, I am reminding you po na ang delayed medication na itabi nakakatawang para mawaraan sipon. Sa oras na makamati kienot na sintomas in sipon, mag-Neusep C Plus with zinc na. Mantang tigpa para pahaloy kaya, mas nagdadakul na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulagit sa iba. Sa mga enot aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakul na sipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Taba nga ni mas marikas maray sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay as in matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa as in mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ayan, para sa mga gusto at nagpapawis ngayong hapon na ito. Sa mga nag-absent sa indang kuyaan grupo sa pag-sumba. Ayan, at least igwa kang, o nagka-igwa ka kay almost 4 minutes na kisay-kisay dyan, ano? Ayan, sige, pait sana. Kung sa inmo ugma, diretso sana. Shout out kay Maria Carla Balute. Ayan, yan ang hanap-hanap pirmi ni Maria Carla Balute. Ang hawak mo ang beat. Ayan, kontentado na naman, ano? Solve na naman! Si Maria Carla Balute. And shout out man tayo isa gabas na mga jeepney drivers na nakatutok sa tuya, especially mga Clarkson jeepney drivers. Good afternoon. And lahat ng mga naka-tune in din sa atin ng mga modern jeepney drivers. So mga papasiring tabing Sorsogon and pasiring man pabalik sa Albay. Ayan, ingat sana po sa pagmamaneho, ha, Pirmi. Mas marina itong nag-aingat kaysa sa daita. Mas sa kuyan, mas harayo sa kuyan, abirya, di ba? No, totoo man yan, kaya ingat-ingat sana, no? Hey! Hey, come on! John Paul! 441, do you remember? 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 37.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ohoy! Yes! Nasa rakrakan mode na tayo, ha? So, thank you say magandang hapon sa Espartines family. Ayan, Nori and Jimela Espartines. And kay Taba and Yeng. Ayan, magandang hapon sa inyo. Salamat for tuning in. And magandang hapon kay Ma'am Girlie Aviel, kay JC Rondina. Ayan, sensya na, hindi ko napatugtog yun. Hindi ko ngayon ko lang nabasa itong ano mo eh. Chat mo. Di ba, next time bro, ha? Pati kwil man tabi kan mga kapasaad ang tricycle drivers digdi sa Unitop Legazpi na pirming naka OKFM, ba? Sige, maraming thank you po, ano, mga kapasaad ang tricycle drivers dyan sa Unitop Legazpi. And si Brian nandito din. Paki-greet kami dito sa Dubai. Dawa harayuon, aroal daw tabi kaming naka OKFM. So maraming salamat Bri, ha. And itikwilin to giraray mga family mo. Ayan, sige siguro taon-taon ano. And so mga request mo, di ko na saga na lang Bri, ha, pa remind na ako uli. And sino to? Si Josefa Barcelo. Ayan, Josefa Barcelo, salamat mo po sa pagtikwil kay Kapa Morgan. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by Bayuflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bayuflu na.

0: Okay, FM time. 5:32.
1: This time check is brought to you by
2: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: 97.1. Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
4: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay. Para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of USAN Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
5: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
6: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
7: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: San Miguel Foods.
1: You! Listoon si padikan iragrakan padihon niya. Immediate response. Daing dua-dua, inagdasya ni padinya bako para mag-happy-happy. Kuni para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si padi na always ready. Arog kan bayo, Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo, Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of bayo, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako po si Ramon Dolio Daremo, 60 years old, Campania Franca Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba, pag-report min amay. Magdamlag pa kong minsan, pirmi ka dapat alerto, pirmi ka dapat handa. Pigihingwa kong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, ta kompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaiba na ko sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa anuman na klase nin makulog. Kaiba antaman pag-ehersisyo, asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan asin maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance tabang sa pagiging aktibo asin alisto maski sa edad 60 sulit ini.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Central Pen. Ramen ko, Tahoe Road.
1: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
2: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Ruby Rose po.
2: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
3: Aklan po.
2: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
3: 53 po.
2: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Yes na, yes po.
2: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
3: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
2: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
3: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pag sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Sisa Resto Bar. Located at 2nd Floor BIAC Realty Corporation Building. Lakandula Drive, Tagas, Darga, Albay. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Kapa, in your opinion, pira dapat ang aki sa sarong pamilya?
2: Mga dua o tulo sana, sir.
1: Pira ka mong magturugang?
2: Walo kami.
1: Kung dua o tulo sana ang dapat, natanday mo pinugunan si ama mo.
2: Paano kuman ang gigibuhon? Pang walo baga ako, sir.
3: Okay, FM!
2: Kumpleto ba ka mo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede ring magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Sarong aldaw, siligo, nakamati ning malain.
1: Kuya, pwede pa bakal ako ki bulong sa LBM?
2: Ah, sige po, alin po, pangaki o panggurang?
1: Para sa ko.
2: Pira na po ang edad mo?
1: 30 na.
2: Ah, alin po digde, sirup o tablet?
1: Sirup na sana, sirup.
2: Arin po, so nasa boteng dakula o sa boteng sadit?
1: So dakula, dali na.
2: Alat lang po, sir, ha? Tama ko lang ako.
0: Pagbalik ang tindero.
2: Ay, sir, ubos na po pala ang sudakula. So sadit na lang po, sir, ang natada.
1: Day, nalagod ako mga bakal. Tissue na sana. Tissue! Iwagan tissue!
3: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
4: Hi!
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
7: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggising. Magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi, Province of Albay. And a happy midweek eve, mga ka-okay. Happy, happy Wednesday night. Hope you guys are doing fine, all is well, and having a great night at this Wednesday night. O, say hello na rin sa mga ka-okay po natin na right at this moment having their dinner na po dyan, ha? Magandang gabi and happy, happy dinner! Yan yung mga nagdi-dinner at home, nagdi-dinner po sa sendang boarding house, nagdi-dinner po sa sendang apartments, or eating dinner outside tonight after their work. Hello po! Happy, happy dinner! Mayroon siya siyempre sa mga nakakanpasa na, okay? Dansan pa inundag ninda. Yan. O, siyempre, early dinner yan. Gawa ng early nap in a while. Yan. O, especially sa mga students natin dyan at sa mga government employees. Yes, mode na yan. Taod-taod. And also, yanin na rin sa mga solid talkie po natin dyan sa may midnight market ng Daraga at dyan din po sa night market ng Legazpi City. Sa mga solid talkie po natin dyan, magandang gabi! Mga kaibahan niyo naman po, Tabanggina, ang Don Romantico kansa Indong Radio, ang milyonaryong bako lamang suplado, Don Emilio Nario. Magdarungugan at magkiribahan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night. Oy, oy, greetings! Open na po ang aking text line. Send na po at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede na rin sa aking FB page, buksan ko later. It's Don Emilio Nario. At pwede na din sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Wednesday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 37 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa kilalay. Diyos malahay na banggi po dyan sa Indogabos, ha? Say hello na rin sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may Highlands Legazpi at dyan po sa may Sawangan Park, ha? Sa mga duludaguldul na pagkabanggi, ingat lang po kamo dyan, ha? Medyo syempre may kasabang pagkikilat. Ha? Be safe lang po for tonight, okay? And also, sa mga solid coke po din natin, yung mga nurses and doctors natin dyan, magandang gabi po. Sa mga malay-lain pong hospitals, hindi po yan sa Legazpi City or here in Albay, ha? Done for their duty and syempre salita na po yan, ha? Hello po, ha? Sa mga nurses and doctors po natin dyan, magandang gabi po. Happy, happy Wednesday night. May as well, sa mga solid coffee po din natin, yep, getting ready for bed in a while. Maloy lumoy naman siya kung gaya ako. Siyempre, baka makabahala ako sa pagtulog din ba? Oo, early bed yan eh. Pasok pa muna sa school and at work. Hello po dyan sa inyo, ha? Also, sa mga nasa biyahe man po, mga private and public vehicles mo natin dyan. Inutuntung muna sa mga pagarahi na nakasubago pang nakatutok. Hello po dyan sa inyo. Maraming salamat. Tune in sila, biluin mo. From garahe hanggang sa paggarahe. Magandang gabi po. Salamat sa pagtutok. Mayroon sila siyempre sama na natin. Yung mga solid ka-okay po natin jeepney drivers na nasa biyahe pa tonight. Mga biyaheng pangbanggi. Most especially sa mga biyaheng dalagali Gaspi. Hello po dyan sa inyo. Happy evening. Pasay hi na rin po and hello sa inyong mga pasero dyan. Pati naman sa mga biyaheng jeep po, mga jeep drivers natin na mga going to 1st District and 3rd District ng Albay. Happy evening po dyan sa inyo. Masarabay na po dyan sa mga biyahe kang bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan, mga bossing. Magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers na hirap

0: Babe, alas 5 maabot na kira mama. Baka maabutan ka.
1: Ano man kong maabutan? Wala man akong pigigibong maraut sa imo.
0: Kaya nga ni, kung may balak kang gibuhon, gibuhon mo na.
2: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi, and welcome na po sa kuyang second hour. Ito po yan sa The Big Night. At tinibahan bang pagkiralay, it's Don Emilio Nari. Yes, hello at magandang gabi sa Barcelo at Bernal family. Sa mga solid ka, okay po natin dyan sa may Bakakay Albay. Uy, hello po dyan sa inyo ah. Happy, happy Wednesday night po dyan ah. Salamat sa pagtutok. Lagi po daw silang nakikinig ah. Thank you. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan sa may Bakakay Albay. And also, ang sabi dito ah, buo na magbukas, kala weekend ka na. Yes, hello sa Bado at Andes family. Diyan po yan sa may Taguntong, Taisan, Legazpi City. Always tuning in day and night at nag-enjoy sa lahat ng mga songs na inyo po mga piniplay ng mga DJ. So, maraming salamat. Oo. Nag-request siya ng song. Try to play your requestion song in a while. Pantay-antay lang, ha? And also, say hi din. Diyan naman po sa may, sa inyo nga, Malilipot Albay, ha? Kalbayog Malilipot Albay. Magandang gabi sa mga solid ko. Okay po natin diyan. Most especially sa Abiel family. Hello po, happy evening po dyan ha. Salamat po sa pag-tune in. Na may date na pag-aalit sa pagdudagol-dagol ha. Magandang gabi po, Ma'am Girly, at sa mga pag-iriba mo dyan. Thank you po for tuning in. Send na magkulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nario. Or pwede din sa 97.1 OKFM Legas. Gusto ko, okay ka.

Late night friend baka mo? Music natin. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At

97.1 KFM. Gusto ko. Okay ka. It's 15 minutes. Makagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. So welcome na po sa puyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Nine. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nari. Say hello at magandang gabi sa Adilie family. Tuning in tonight, magandang gabi po dyan sa inyo. Say hello sa kuya pong agom na si Ray Adilie. And pabati man po kay Celeste, tapos sa agom niya pong si Joel Remorque. Salamaton po, hali po yan kay Mary Joy. Maraming salamat Mary Joy. And say hello na din sa Adilie at Remorque family. And also, say hi din sa Antonio family chilling in tonight. Lalo na po kay Geraldine and Caitlin. Maraming salamat, Gina. And got your message. Salamat, Gina. And sa mga taga, yan, sa Andes at Bado family ng Taguntong Taysan. Galing po yan kay Jandels of Barangay 18, Kabangan West. Ha? Magandang gabi. Salamat po for tuning in. And also, ba't nawala? Ah, ito pala. So, Basser family, magandang gabi po dyan sa inyo. Yes, hello to Sir Gab. And to your wife, Janice. Hi, Ma'am Janice. And Sir Gab. And say hi na rin to your mom, Ma'am Evelyn, and to Jelly Basser. Salamat po ha, sir, mama, for always chilling in. Salamat po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Lavio. At pwede pa rin sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes before 8 and 10 in the evening. Here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Just say hello po ha sa mga solid ka-okay po natin dyan. Sa may Tagas, Daraga, Albaya. Say hello sa Balane, Javeliana at Morcoso family. Say hi din kay Angelia. That's from your mom, Mama Jo, Balane, Javeliana, Morcoso. Ikli lang, ano? And also, say hi to, ano to? Judette Michelle, yeah? Hali po yan kay Raya. Ano lang makikli? Okay din. Thank you. And what else? Ano to? Ah, okay. Ah, sa mga kaokay natin dyan. Sa may Salvacion, Daraga, Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Salamat po for always tuning in, more especially kay Weng Salzuela. Yeah, say hi kay Aniel, kay Christian, kay Jurel, kay Georgine, kay Boy, kay Roy, kay Melvin, kay Jennerson, kay Amigo, more especially kay Ray Osila. So, halik po yan!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasama sila Kasanggang Angie Marcamonias, Mama Mahayag at KBP Accredited. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
4: Magandang umaga! Heto na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Angie Marcamonias.
6: Jimar Camonias.

0: Ayon sa programang Kasanggat Kalusugan.
1: Good morning!
0: Ang programang ito ay para sa inyo hatid ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po kayo sa mga oras na ito? Nawa po'y kayo'y maging malusog, ha? Yung mga taga lugar po ng Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga po sa ating lahat. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal na laging nakikinig sa ating programa, ang mga kasangga nating Bisaya, ha? Yun pong mga taga Visayas region at itong mga taga Mindanao region sa kalakhang Mindanao, sa kalakhang Visayas, ha? So good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa. Siyempre yung ano, ha, yung mga kasangga natin, ha, na laging nakikinig, yung mga kasangga nating Waray, ha, dito naman sa bahagi ng Leyte Province, ha, maupay nga aga ha inyong atanan. Mga kasangga nating Waray, nawa po'y kayo'y maging malusog, ha. Huwag nating kaligtaan ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Dito po'y para sa inyo, mga kasangga natin, ha. Sa mga taga Samar Province, ha, ang lawak ng lugar po natin, ha, na sabi nga'y nararating ng ating programa, lalo po yung mga taga lugar pong ito ng Tacloban City. Good morning po, ha. Nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? Sa mga taga Samar Province, lugar po kung saan marami tayo produktong Markafe. Ano?
1: Good morning!
0: Kumusta mga taga Katbalugan? Ha? Kumusta po tayong lahat? Ha? Malusog na umaga po mga parents kong minamahal. Talagang malawak po ang nararating ng ating programa. Ano? At nawa po sa buong lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, atin pong tangkilikin ang ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na mga taga Bicol Region? Ha? Biglang tawid tayo, ano? Mula dito sa bahagi ng Sorsogon Province. Ano po? Kumusta na po tayong lahat mga taga Sorsogon City? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po, dagang salamat po mga kasangga. No?
2: Maraming salamat.
0: So sa bahagi ng Albay Province, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong aga, ha? Yung mga kasangga natin dito sa bahagi ng Legazpi City. Yan. Mga lugar pong narating na po natin yan mga kasangga. Ano po? Mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang ating mga tagapakinig sa bahagi ito ng Camarines Sur, mga taga Camarines Norte, sa mga taga lugar pong ito ng Catanduanes. Good morning. Welcome sa ating programa. Dagang salamat po mga parents ko. Ano? So yan po ang lugar po ng Bicol Region, kung tawagin natin Kabikulan. Ha? Dagang salamat po sa pagtangkilik natin ng mabibisa di kalidad na mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
3: Kasangga at kalusugan.
0: Tulad ng Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolinam Nam Healthy sa Katawan, at syempre ang ating produktong Markafe with Brown Rice Extract. Dagang salamat po mga kasangga natin dito naman sa Kabikulan. Ano po? Dumako

mga taga lugar pong ito ng Laguna Province, Batangas, Rizal, mga taga Quezon Province hanggang sa bahagi ng Infanta Pulillo area. Good morning. Welcome sa ating programa. Maraming salamat. Dagang salamat po. Siyempre nakikinig din ang mga taga Alabat Island sa bahagi ng Perez Quezon, Alabat Quezon at Quezon Quezon. Sa bahagi naman ng ating mga tagapakinig dito naman sa may lugar po ng Mimarupa. Good morning sa mga taga lugar pong ito ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Good morning po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po. At nakikinig din ng mga taga Metro Manila, Kalakhang, Maynila. Kumusta na po ang ating mga kasangga dito, mga kapanalig? Good morning. Welcome sa ating programa. At itong ating lugar sa Central Luzon at Kalakhang, North Luzon. Pilipinas, good morning Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Kumusta na yung ating mga parents, mga tatay, malusog na umaga? Sa ating mga nanay, sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola na lagi nakasubaybay sa ating program, maraming maraming pong salamat. Gusto po namin kayo'y maging malusog, ha? Tandaan natin, ang produkto natin ay pwedeng mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin po naman ang JMR Marketing online sa Shopee Store, mga parents kong minamahal. Ingat po tayo sa ating pagmamaneho, ha, mga kasangga. Yung mga pampribado at mga pampublikong sasakyan, mag-ingat palagi. Ang daming aksidente araw-araw, ha, dyan sa kalsada simula ng lumapad po yan. Walang guhit, eh, ha? Lubak-lubak pa eh. Yun ang problema eh. Umiiwas. Ayun, nagkakaroon ng aksidente po tayo. Kaya mag-ingat po tayo. Nasa atin po ang manibela. Kaya dapat tayo ang mag-ingat. Mga parents kong minamahal, huwag tayo magmadali. Huwag na huwag po tayong mag-overtake ng alanganin. Mga parents kong minamahal. Ano po? So sa mga nagme-message sa 0918-277-7888, maraming po salamat na wabay kayo maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: de Marcamonias.
1: Marcamonias.
0: De Marcamonias.
2: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
3: Aylan Martinez Perez. 57 na po ako. Taga-barangay Pantakapi, Cayabas, Quezon. Noon po kasing hindi po ako gumagamit. Ay kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo po sa amin, sa Pantakapi at sa Cayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Markafe. Nakagaling po sa aking nararamdaman, sa aking katawan.
0: Bumili na ng Markafe 5-in-1 plus 1 Covimate sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar.
2: Sexing katawan
0: ang dulot ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
4: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalisugan.
5: Ako po, inanay Gloria Loreno Yaneta, 73 years old, social security at the district of Bacon in the barangay of San Isidro. May anak na may depression. Tapos at the age of 19, di niya pinaya nung nakikis niya sa kumpanya ng janitorial services. Siya at saka yung dalawa, may namatay pa nga dahil pagka-depress nila. Ang anak ko, nadala ko pa sa private care ng supermarket. Although bawal, sabi ni doktora, may mga dark thing like coffee, coke, is bawal. But sabi ko, bahala na si Lord. Isang masubukan ko ang Mark Cafe, Mark Juice, Mark Coco, yung vitamin C. Tinay ko sa anak ko sa depression. Dati po, nagwawala siya kahit anong ibigay mo sa kanya. Dati-dati, siya yung lakad ng lakad. Hindi ko madala sa simbahan, hindi ko madala sa kung saan-saan. Sa ngayon po, mula nang pinailin ko siya ng Mark Cafe, Mark Juice, Mark Coco, and vitamin C ng Mark Capsule. I mean, alam mo, ang anak ko na ngayon po, maginhaw na ang kanyang kalagayan. Dati po, nagawa na po yun, lakad ng lakad. Ngayon, ready siya. Nag-TikTok na lang, nag-OSB, mga brothers and sisters, mga magulang. Kung kayo po, may anak na ganun, may mga depression, may mga PWD, subukan din po nyo sa inyong mga anak. Alam mo po, sa aking anak, since 2012 na makilala ko siya na, hanggang ngayon, binibigay ko rin sa anipog. Ang anak ko po, nag-behave. Ako, isang patutuo, buhay na patutuo. Na hanggang ngayon, yun ang kinukonsume din. Kaya, nagkakasalamat ako sa product na ni Enjimar Camonias sa marketing yan and other product. Dahil talagang nakatulong sa pamilya ko. Isa lang ako sa Indigent family. Pero sinusubukan ko na hindi na ibubi ang pagbunyan ng marketing yan. Any product, Enjimar, napakasarap, napakaganda, napakabuti, nakatulong sa mga mahihirap, ito, kapansanan. Wala. Thanks God. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos at nagkaroon ng magandang producer si Mr. Enjimar Camonias ng Lucina. God bless all.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
1: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po yung ating mga parents? Ha? Malusog na umaga po. Kumusta na ang ating mga magkakape ng Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Good morning! Good morning! Maganda po yung mga produkto natin, mga parents ko, ha? Para po sa mga ngayon lamang nakapakinig ng ating programa. Yan po'y alam na po nung iba, ha? Kaya nga ang lagi kong sinasabi sa ating mga parents, kung kayo po ay kumukonsumo na ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo po kapag pag-usapan ay itong kape at itong marchoco, abay okay na po kayong hindi namin abalahin. Pero kung hindi po natin alam yung ibang produkto, gusto nating mag-update, makinig po kayo sa programa Kasanggat Kalusugan. Ano po? Kaya yung mga kasangga natin ay talagang walang humpay, ha, sa pagkonsumo ng ating produkto, sapagkat sila po ay laging nakasubaybay sa ating programa. Hindi baga nalilimutan na ni. Alam nyo mga nanay kong nakikinig, katulad ni nanay, ano, ni nanay Florella, ano, Florella, ng lugar pong ito ng ano, Batangas. Ano, ang sabi po niya ay lagi po siyang nakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ano po, ang sabi nga po ni Nanay Florella, kahit hindi na po kayo mag-advertise ng inyong produkto, ha, sa mga radyo, ay kayo po ay kilalang kilala na. Yun po yung sabi niya. Alam nyo, Nanay Florella, kaya po kami hindi po basta bumibitaw sa radyo, sapagkat malilimutan po ninyo yung produkto natin, ha. Kasi wala pong babatok, eh, ha. Walang sisigaw, walang magsasabi sa inyo, ano. Kumbaga, lagi kami nagre-remind. Ano po, kahit po ito yung programa Kasanggat Kalusugan, kahit sabihin po natin na tayo naman ay paulit-ulit din lamang mga parents kong minamahal. Pero yung pong mga bago, hindi po lahat ay nakikinig sa radyo sa ngayon po mga parents ko, ha. Ay paano kung bigla silang makinig sa radyo, sa FM, sa AM, tapos wala namang programa Kasanggat Kalusugan, ay di, hindi na po mapapakinggan yung ating mga paliwanag sa mga produkto. Ano po, kaya importante pa rin po ang radyo, mga parents kong minamahal. Correct. Talagang ito nga po'y sabi, ginagastosan, ano. Talagang binabudgetan din po ang advertisement natin, ha. Sapagkat yung iba naman, mga parents kong minamahal, hindi alam yung ating produkto. Sa dami po baga naman ng tao sa Pilipinas, hani. Ay talagang hindi po natin lahat yan mauutusan na sabi nga makinig sa mga radyo, ano. Kung nung panahon po na wala pang cellphone, wala pang TV, talagang radyo po ang kanilang pinaglilibangan. Nagkataon lamang po, nag-upgrade tayo, talagang dumami na po ang digital. Lumawak na po ang mga communications, tapos talagang dumami ang gadgets, yon. So, hindi pa rin po patay ang broadcast industry. Talagang kahit sa mga sulok na lugar ng ating bansang Pilipinas, nakararating po ang signal ng isang radio station. Ano po, kung kayo'y may radyo sa kabundukan, makakapakinig kayo ng programa Kasanggat Kalusugan. Kaya yung ating mga suki ay nariyan po, hani. Kaya kumusta po tayong lahat, mga parents ko? Talagang kapag ang pag-uusapan po itong call sa kape, ay nariyan po ang kaping may herbs, ha? Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus, blase morel mushroom with panax ginseng at spirulina, mga parents kong minamahal. Ano po?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasanggah at kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Noong noong 2011 nang i-launch po itong ating produktong 5-in-1 Plus 1 ni Mark Cafe, ito po ay hindi masyadong na-appreciate ng ating mga parents. Sapagkat unang-una po mga kasangga ay bago siyempre. So, duda pa sila sapagkat wala pang katiyakan, sapagkat yung ating mga parents, mga magagaling po yan, alam po nila yung tungkol sa Food and Drug Administration. Ano po, yun ang kagandahan po sa mga magagaling nating mga nag-i-intake ng mga ganito. Kaya ito po'y lumakas, mga parents kong minamahal. Kaya dumami yung suki natin sapagkat ito po ay nalaman nilang rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Yun po naman talaga ang tama. Yun po yung tama, mga parents ko. Kaya kung kayo po ay talagang gustong maging maingat sa ating kalusugan, lalo po yung mga parents nating mahilig sa kape, huwag kayong tiran-tira ng kaping may herbs na hindi natin sinusuri kung ano po or anong status ng isang produkto. Tingnan po natin sa Food and Drug Administration. Ano po? Kasi po kaya may Food and Drug Administration, sila po yung ahensya na kumukontrol sa mga bagay-bagay, lalo po kapag yung mga sangkap ay hindi kailangang isama sa isang uring kape. Pipigilan po yan, mga kasangga. Ano po, hindi po bibigyan niya ng certificate para po doon sa produkto. Ano po, kumbagay invalid po yun agad, ha? Sapagkat mayroong sangkap na hindi po pwede, sinusuri po yan, mga kasangga. Eh yung po namang ating mga sangkap, talagang approved na po yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya mabilis pong nabigyan din ng certification ang ating mga produkto. Talagang yun po yung aking laging gustong mangyari, na tayo po'y naka-align sa ahensya ng pamahalaan, lalo po sa Food and Drug Administration, para naman po sa ganon ay maging safe yung ating mga parents at transparent po tayo sa ganyang bagay. Ano po, pag nakita nilang, uy, maganda yung kape ni Jaymar, ha? Talagang rehistrado sa Food and Drug Administration, safe po tayo nun. Tapos halal certified pa para sa ating mga kaibigang Muslim. Ano po? Kaya yan po ang talagang tunay na tinangkilik ng ating mga parents, sapagkat unang-una po ang ating produkto ay nasa tama po, mga parents kong minamahal. Naka-align po yan, ha, sa Food and Drug Administration. Lahat po ng ating produkto, ha, lahat po yan ay registered sa FDA. Ano? Lalo po yung ating masarap na Marchoco. Ito pong Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ano? Ito po ay pang-alternate po natin. Ano? Marami nang nasasarapan doon sa Marchoco. Ano? Talagang may kanya-kanya silang paborito. Ano po? Sabi nga ay mas lamang daw sila sa Marchoco kaysa sa Marcafe. May mga ganun po tayo, mga suki. Ano? Sapagkat nakita po nila yung napakagandang mga ingredients ng ating Marchoco, ano? Tsaka talaga namang masarap po siya, ano? So, yan pong Marchoco ay nadyan lang po. Available po yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede pong ipagtanong sa mga drugstore po yan, ha? Para sila'y maka-avail. Then, sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ay sigurado po yan, ha? Talagang back up po natin yung Shopee at Lazada, ano? At yung ating TikTok, sapagkat pag naghahanap yung ating mga parents, halimbawa napakalayo po yung lugar, malayo kayo sa Lucena City, malayo kayo sa outlet, abay pwede naman kayong mag-shop at Lazada. Ano? Kunti lang ang diferensya po dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Tapos yung ating isang produkto, mga parents ko, yung sikat na sikat po ngayon, itong Marchoco with brown rice extract. Ano? Yung kaping may sangkap na masustansyang bigas, yung pong brown rice, tapos sinamahan po ng iba't ibang klaseng herbal extract. Kaya talagang sabi po ay solve na solve yung ating mga parents. Lahat ng produkto natin ay pwedeng mapakinabangan araw-araw. Ano? Yan po yung tatlo talagang bida, eh. Tapos yung ating Mark Juice na paborito ng ating kasanggang si Jigs Azores, ano? Gustong-gusto niya yung ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Alam naman natin eh, na talaga namang maganda po yung ating Mark Juice, ha? Eh, ang sangkap pa lamang, mga parents kong minamahal, talagang magugustuhan po natin, ha? Ito pong ginagawa natin dito sa isang sachet, nilalagay ko po doon sa bottled water, doon ko po kinakalog para madaling inumin. Ganun yung ginagawa ko lang dyan eh. Maganda po sa isang bottled water yan, ha? Sa ano bang sukat ng bottled water? Parang 150 ml ba? Tama ba, ano? Ay katamtaman ang lasa, masarap. Eh, kagandahan po, may chia seeds yan. Mayroon niyang buamera, mayroong guyabano. Mayroon po yung Garcinia Gambodia at yung pong mangosteen extract. Tapos may L-carnitine, L-glutathione, marine collagen powder. Yun po, mga parents kong minamahal. Bakit nila nagustuhan po ito? Sapagkat hindi naman po ang GMR Herbs Incorporated maglalabas ng produktong hindi naman makatutulong po sa inyo. Kasi sayang po ang pamumuhunan ng isang produkto. Malaking pera po ang ginugugol dito o ini-invest mga parents kong minamahal. Ano? Hindi po maliit na pera, malaking pera yan, ha? Kaya hindi tayo pwedeng maglabas ng produktong mahinang klase. Laging maayos po yan, ha? Depende po sa atin yan, mga parents kong minamahal. Kung kayo talaga ay mahilig sa juice na may mga fruit extract, mayroong herbal extract, abay, asan pa kayo mga parents kong minamahal? Yan po ay available din, ha? Mga kasangga, sa Shopee at Lazada, siyempre sa TikTok. Basta't hanapin natin JMR Marketing Online sa Pistor, mga parents ko. Baka kasi kung sa iba kayo baka order, iba ay padalahan eh.
2: Shop now! Narito ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco, 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
3: Ang masustansyang inuming tsokolate.
4: Choco Linamnam,
5: healthy sa katawan.
2: Mark Cafe, Brown Rice Coffee with Stevia.
6: Ang kapeng bigas na may herbal extract.
2: Mark Juice, 9-in-1 plus 1 Drink. Mix.
7: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with stevia.
2: Mark Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
8: para always kang healthy.
2: At Mark C, vitamin C plus zinc. Ang purong vitamin C
9: ng ating mga kasangga.
2: Mark Up Capsule food supplement.
10: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
2: Mark Stevia food supplement.
11: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
2: Gandang natural. Herbal soap para sa malinis na kutis. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
12: JMR, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. JMR, todo panalo at magka-premyo Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
13: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
14: Kayo'y nakikinig.
15: Kayo ay nakikinig
14: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Si Ma'am Eva M. Cara at ang kanyang mahal na asawa nawala ang kanilang pagkahapo.
16: Pakinggan natin siya.
4: Ako po si Eva M. Cara ng Purokdos, Barangay Makatbong, Kabanatuan City. Ako po ay nag-take ng Mark Cafe Brown Rice. Malaki po ang naitulong sa akin. Sa inyo po na nagkakape, take nyo po yung Mark Cafe Brown Rice. Malaki po maitutulong sa inyong pangangatawan. Kagaya ko po ay laging nag-take umaga't hapon. Saka hindi po kami nahahapo. Marami nga po kami na-take ng mga food supplements. Kaya lang po, mas pinili na po namin kasi yung umaga po kasi pag nagkakape po kami ng mister ko, nakikinig po kami talaga dyan sa inyo.
5: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas, ay mabibili na sa inyong mga suking sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
0: Maraming maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy, happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
15: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyong pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, digang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Every Live. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
16: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
17: Okay, FM time, 5:31.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
0: Okay, nataanag digdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Nakako.
0: Anong nangyayari dyan?
2: Naglabo.
0: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para madabog ka sa tuyong mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang mata.
0: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
3: Ano ang 2019, yung first time ko talaga sa NIMS Wellness, yung sumasakit mong likid ko. Maglabalahan ko ng konti yung maliit na balde. Maghapon ako matutulog.
4: Dahil masakit na yung katawan mo, kito yung katawan ko, tapos lagi akong galit.
3: Tapos nung nag-wellness ako, Brooke, naging okay ako.
4: Pati at yung
3: hindi ka na nai-stress.
4: Hindi nga.
3: Tapos sumasakit doon yung laging anak ko, yung ulo.
4: Dati noon.
3: Noon, halos everyday. Sumasakit ang ulo ko, sumusuka ako, tapos nasakot ako, sabi nila, baka mamatay ako kasi baka may magbaan sa head ko. Ayaw, dubog ba? Pero nung nag-wellness ako, Brooke, naging okay ako.
4: Lahat ng sakit mo natulungan?
3: Mm-hmm. Marunong talaga.
4: Okay. Talagang masasabi
3: talagang 100% na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga daw.
5: Ako po si Rosaline Padayaw ng Yenda City. Napapasalamat po ako sa Nins Wellness po kay Dr. Nins, dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po alam kung matagal na pa akong patay ngayon. Then po yung naramdaman ko po, ay bigla lang baka po nahilo at tupa po ako ng sulta. Kaya po yung mata ko, hindi na po ako nakakalita. Pendings po sa akin, ay talagang papukupiraan sa utak dahil yung utak po ko, ang daming mga bubol, wala naman po kaming ganung mahaga para magpopera po ako. Kaya po, ininabasa po ako ng asawa ko, tindis na po kami sa ospital. Tapos po, nung dinanak po niya ako sa next illness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po na sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
0: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
6: My name is Rosita Villagracia.
0: First time mo dito?
6: First time.
0: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka ng kape, gumaling.
6: Nung ma'am, yung sugat ko, gumaling sa bilin ko, two Nins Cafe.
0: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
6: Gumaling na siya, ma'am.
0: Oo.
6: Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
0: Malaki ba yon?
6: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalapad sa pa ako. Dalawang Nins Cafe lang ko ang nainom ko noon. Tapos nung nabinat siya, opo, nung nabinat siya, two coffee rin. Tapos na ano ko, na mayroong akong bukol dito na nakakapa ko nung ano. Ngayon, medyo lumit siya, ma'am.
0: Dahil sa pag-inom mo ng Nins Cafe?
6: Sabi ko, tatry ko ng Nins Cafe, magpo-continuous na ako niyan.
0: Okay. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Hi, si Berenigal.
0: Taga saan ka po, Mami?
7: San Miguel, Nabua.
0: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
7: Parang manganganak sa sakit ng PR.
0: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
7: Mayo na si sakit ng aking PR.
0: Aside dyan, ano pa yung sabi mo? Good news sa mata mo na dati malabo na kaya? Ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
7: Isa pa lang.
0: Talagang maganda?
7: Dapat.
0: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
8: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
9: Heto ang riddle para sa inyo. Ano ang maliit na butil na pilit nilang ipinagbabawal pero ang tunay na kalaban ay nasa iyong sariling atay at lifestyle na hindi mo mapigilan? Matagal na tayong niluloko ng mainstream opinion tungkol sa munggo. sinasabi ang mga pure and rich foods ay ang tanging salarin sa hyperuricemia. Pero inaanak, ito ay captured size. Ang uric acid ay byproduct ng purine metabolism. Ang 80% ng serum uric acid ay nanggagaling sa endogenous synthesis sa loob ng iyong sariling katawan. Ibig sabihin, ang iyong atay at muscle tissue ang gumagawa niyan. Hindi ang munggo ang problema. Ang problema ay insulin resistance. Kapag mataas ang insulin mo, pinipigilan nito ang renal excretion ng uric acid. E yung fructose sa processed sugar ang tunay na papatas ng urate production. Ang munggo ay may phytochemicals at fiber. Pero kung ang metabolic health mo ay sira dahil sa seed oils at refined carbs, syempre, titigil ang excretion ng uric acid. Dapat nating intindihin ang urate crystallization. Ang monosodium urate or MSC crystals ay hindi basta-basta lumalabas. Kailangan ng supersaturation sa synovial fluid. Narito ang symptoms. The early warning system. Asymptomatic hyperuricemia. Walang nararamdaman pero mataas ang urate levels sa blood serum. Ito ang silent stage. Huwag maging kampante. Acute gouty arthritis. Biglang inflammation sa first metatarsophalangeal joint. Sobrang sakit, parang may sumusundot na karayom. Erythema at heat. Mapula at mainit ang apektadong joint. Sensitibo kahit sa dampi ng kumon. Enter critical period, ang panahon ng kalmado sa pagitan ng flares. Akala mo ayos na, pero ang crystal deposition ay patuloy sa cartilage. Narito naman ang sintomas, the late stage destruction. Toffee formation. Ito ay ang chalky deposits ng MSU crystals sa subcutaneous tissue. Makikita mo ito sa earlobes, elbows, at fingers. Chronic tophaceous gout. Dito nabuna ang joint deformity. Permanenteng sira ang paggalaw ng mga joints. Nephrolithiasis. Mga uric acid stones sa kidneys. Pwede itong mag-lead sa chronic kidney disease. Systemic damage. Ang chronic inflammation ay konektado sa cardiovascular diseases. Huwag mong baliwalain ang joint pain. Ibig sabihin nito, may systemic dysfunction na. Ang uric acid ay hindi lang waste product. Ito ay antioxidant, pero kapag sobra, nagiging pro-oxidant ito. Ang problema ay ang systemic environment. 1. Metabolic syndrome. Ang hyperinsulinemia ay nag-uutos sa kidney na mag-reabsorb ng uric acid. Imbis na ilabas sa urine, pinapaninti nito sa loob. 2. Fructose metabolism. Ang fructose ay nagre-require ng ATP breakdown sa liver. Nagre-result ito sa rapid purine degradation. Ito ang tunay na pathway ng uric acid spike. Hindi ito galing sa plant-based protein na tulad ng munggo. 3. Renal handling. Ang organic anion transporters or OATS sa kidney ay apektado ng toxins at metabolic stress. Kung marado ang detoxification pathways mo, hindi ilalabas ng kidneys ang excess urate. 4. Chronic inflammation. Ang leaky gut mula sa lectins at anti-nutrients ay nagpapatas ng pro-inflammatory cytokines. Ang inflammation ay nag-a-activate ng NOD-like receptor protein 3 or NLRP3 inflammasome. Ito ang nag-uumpisa ng gout flare. Huwag kang umasa sa magic pill. Gumamit tayo ng redundancy. Ang Wellerb ay may cat's whiskers at sambong para sa diuretic support. Nakakatulong ito sa urinary clearance. Pero kung hindi mo inaayos ang diet mo, walang kwenta ang supplements. Ang turkey malisang, potent anti-inflammatory. Ang curcumin ay nag-inhibit ng NFKB pathway. Ito ang nag-uutos ng inflammation sa mga joints. Ang SUC blocker ay para sa blood glucose management. Kung kontroladong insulin, kontroladong uric acid excretion. Ang Quantumin Plus ay nagbibigyan ng trace minerals. Kailangan mo ito para sa cellular refunction. Tanda ni nanak, 1 is none, 2 is 1. Ang pag-asa sa isang gout diet na no meat, no munggo ay superstition. Ang pag-asa sa modern medicine lang na allopurinol ay hindi sapat. Kailangan ng structural integrity. Kailangan ng metabolic sovereignty. Kailangan mong i-audit ang sarili mo. Ilan ang sugar mo? Gaano karaming seed oils ang nakatago sa pagkain mo? Ang iyong leptin sensitivity ba ay maayos? Kapag na-audit mo ang mga macro system, doon mo makikita ang katotohanan. Ang munggo ay pagkain ng mga ninuno natin. Hindi sila nagkaroon ng gout epidemic noon. Bakit ngayon? Marami na. Dahil sa industrialized food system, dahil sa sedentary lifestyle, dahil sa chronic stress. Stand tall. Tingnan mo ang tulad ng maling information. Huwag kang pasakop sa mga pharma-sponsored guidelines na nagbabawal sa masustansyang pagkain habang pinapayagan ng processed sugars sa everyday diet. Ang tunay na health ay nanggagaling sa empirical verification. Subukan mo, ilag mo ang markers mo. I-monitor mo ang joint mobility mo pagkatapos ng isang cycle ng tamang nutrition. Kung masakit ang paa mo, huwag kang uminom ng painkiller lang. Hanapin ang source ng inflammation, ang iyong liver enzymes, kidney function, blood glucose. Lahat yan ay interconnected. Ang sound mind ay nangangailangan ng sound body. Ang capacity for violence ay nagsisimula sa discipline sa hapagkainan. Huwag maging helpless. Ikaw ang manager ng sarili mong metabolism. Huwag kang patatangay sa mga fear-based narratives. Ang katawan mo ay isang high-performance machine. Kapag pumalya ang hydraulic systems mo, hindi dahil sa munggo, dahil sa systemic neglect. Isipin mo ang iyong circulatory system bilang isang hydraulic network. Ang uric acid ay hindi lang basta waste. Kapag mataas ang concentration at mababa ang solubility dahil sa acid pH, ang urate ay nagkakaroon ng phase transition. Mula dissolved state papunta sa solid crystal form. 1. Mechanical friction. Ang mga urate crystals ay parang microscopic sandpaper. Kapag gumagalaw ang joint, gasgas ito sa synovial membrane. Ito ang dahilan ng excruciating pain. Hindi ito swelling lang. Ito ay mechanical degradation. 2. Hydraulic blockage. Sa mga kidneys, ang uric acid stones ay parang sediments sa isang filter. Kapag naklag ang mga nephrons, tumataas ang intraglomerular pressure. Ito ang renal failure sa hinaharap. Hindi ito aksidente. Isa itong cumulative mechanical failure. 3. Vascular stiffening. Ang chronic hyperuricemia ay nagdudulot ng endothelial dysfunction. Ang vessels mo ay mawawala ng elasticity. Magkakaroon ka ng hypertension. Kapag mataas ang blood pressure, lalong hihina ang filtration rate ng kidney. Vicious cycle ito. Huwag kang matakot sa animal fats. Ang lard or tallow ay stable. Hindi ito pro-inflammatory gaya ng sieg oils. Ang fresh catch o local pork ay puno ng essential nutrients. Pero ang pairing ay dapat tama. Animal organs, mataas ito sa purines pero puno ng cofactors na kailangan ng mitochondria. Kung metabolically flexible ka, kayang-kaya i-process ito ng liver mo. The Nils Wellness Shield, Rally Herb. Gamitin ito para sa diuretic support para ma-flush out ang excess solute sa kidneys. Curcumin, ang piperine na napapatas ng bioavailability ng curcumin. Ito ang iyong primary weapon laban sa systemic inflammation. Quantamine Plus, kailangan mo ng electrolytes. Ang magnesium at potassium ay alkalizing. Nakakatulong ito sa solubility ng uric acid. Huwag mag-diet na gutom. Ang starvation ay nagpapatas ng uric acid dahil sa tissue breakdown. Kumain ng sapat na animal-based protein at healthy fats. Iwasan ang refined sugars na trigger ng insulin spike. Fix the insulin, fix the uric acid. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
10: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay.
0: beside Biduran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5pm. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday 8 to 5pm and andyan po ako every Saturday 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
1: Eto nang muli si Ma'am Ninia Rosal sa palatuntunang Ikaw at ang Iyong Kalusugan.
0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium

0: ho, ang dami mga bobol. Tapos ko, nung dinan na po niya ako sa next stillness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po, niya po ko nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko umayos na. Kaya maraming maraming salamat po doon.
1: Hi sir, good morning.
2: Good morning po.
1: Anong pangalan mo?
2: Pedro Antonio.
1: Taga saan ka po?
2: Balagbang Nilaor.
1: Dati sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod? Hinihingal?
2: Madali po.
1: Sumasakit ba ang ulo mo?
2: Oh, lari sumasakit ngayon. Yun na po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
1: Yung kaghihi mo dati, ilang beses?
2: Dati po, apat na beses.
1: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang.
2: Sana lang po.
1: Yung kag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
2: Meron pong kagalingan.
1: Dati po, ang BP mo ilan?
2: 170. Over 100.
1: O, ilang taon na yun na ganyan?
2: Taron na po yun.
1: Kahit nag-maintenance ka?
2: Oo.
1: Ngayon na naka-2 buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
2: 120 over 80.
1: Ha, nag-normal na?
2: Normal po.
1: Nawala na yung sikat ng ulo mo?
2: Wala na po.
1: Maganda ba ang kag-detox?
2: Maganda po.
1: Magaling ka na. Ang pakiramdam mo ngayon.
2: Opo.
1: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
3: My name is Rosita Villagracia.
1: First time mo dito?
3: First time.
1: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka ng kape, gumaling.
3: Oo, nung ano, ma'am, yung sugat ko, gumaling sa Virgin College, 2 nails kape.
1: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
3: Gumaling na siya, ma'am. Oo. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
1: Malaki ba yun?
3: Opo, ma'am. Malaki kasi di nga ako makalakad sa paa ko.
1: Mamaga?
3: 2 nails kape lang po ang nainom ko noon. Tapos nung
1: nabinak
3: siya,

0: Okay, magpo-continuous na ako niyan.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
1: Okay, nataanag digdi ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Natako.
1: Anong nangyayari dyan?
2: Naglambo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabing mo para mamadagukan sa to yung mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang mata.
1: Okay, hello mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Hi, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, mami?
3: San Miguel, Nabua.
1: Okay, mami. Ka nagpunta dito, ano yung problema mo last time?
3: Parang manganganak sa sakit ng PR.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
3: Mayo na si sakit ng aking PR.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi
3: mong
1: good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
3: Naglilinaw-linaw.
1: O, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
3: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
3: O, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
3: Pagpapa-eyes pa.
4: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nais Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nais Wellness Center.
5: Bago tayo sumabot sa ating usapan, heto isang riddle para sa inyo. Mainit na apoy pero walang uso. Sa ulo nang gagaling pero sa buong katawan ang bagsak. Ano ako? Pag-usapan natin ang lagnat o meningitis. Madalas mapagkamala na simpleng lagnat ng ang meningitis. Napakadelikado ng ganitong thinking. Ang meningitis ang inflammation ng meninges. Ito ang protective membranes na nagko-cover sa ating brain and spinal cord. Hindi ito ba sa lagnat lang na parang common cold or flu? Ito ay isang medical emergency. Ang pathogen invasion sa central nervous system ay walang pinipiling oras. Sa history ng medisina, ang meningitis ay dating death sentence. Ang pag-discover sa cerebrospinal fluid or CSF analysis ay nagbago ng lahat. Dito natin nakikita ang difference ng viral, bacterial at fungal origins. Sa biochemical level, ang blood-brain barrier or BBB ay may matinding gatekeeping function. Kapag nagkaroon disruption, ang immune response ay nagiging systemic at lethal. Ang cytokine storm ay hindi lang theory dito. Ito ay literal na pag-atake ng sarili mong immune system sa iyong sariling brain tissue. Narito ang early symptoms, the subtle stage, low-grade fever, hindi agad tumataas ang temperature, malaise, feeling ng pangkalahatang panghihina na parang hindi maipaliwanag, mild headache. Iba ang sakit neto sa tension headache. Hindi ito basta nawawala sa simpleng pain reliever. Nausea. Nasusuka na walang dahilan. Photophobia. Sensitivity.

0: liwanag, medyo masigit sa mata ang ilaw. Narito mo ng late symptoms, the critical stage, high fever, biglang pagtaas ng temperatura, stiff neck, nuchal rigidity. Hindi mo maibaba ang chin, papunta sa chest. Subukan mo inaanak kapag masakit, delikado, altered mental status, pagkalito, pagiging irritable o kaya ay pagkaantok na mahirap gisingin. Petechial rash, maliliit na purple red spots sa balat na hindi nawala pag pinindot. Seizures, abnormal electrical discharge sa brain. Kernig's and Brzezinski signs, clinical markers na ginagamit ng mga doctor para i-check ang meningeal irritation. Anong mga root causes? Ang root cause ay hindi lang bacteria, bakit sila nakapasok? Bakit bumagsak ang immune system mo? Dito natin titingnan ang internal environment. 1. Pathogen invasion. Ang Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, at Haemophilus influenzae ang mga usual suspects. Ang mga ito ay nakitira sa nasopharynx, parte kung saan nagtatago ang inyong inyong at ang taas ng iyong lalamunan ng healthy carriers. Kapag humina ang resistensya, doon sila nag-proliferate. 2. Inflammation cascade. Kapag nakapasok ang pathogen sa bloodstream, tumatawid sila sa BBB. Ang release ng bacterial toxins ay naghudyok na masamang immune response. Ang edema o pamamaga sa loob ng skull ay walang paglalagyan. Ang pressure ay tumataas, eto ang dahilan ng brain damage. 3. Metabolic imbalance. Ang katawan ay kailangan ng sapat ng minerals at enzymes para labanan ang ganitong klaseng stress. Ang quantum implasa ay may zeolite at minerals ay tumutulong sa detoxification. Ang mga antioxidants gaya ng nasa jewel of the Orient ay importante para sa free radical scavenging. Tanda lang ikalimang utos. 1 is none, 2 is 1. Huwag kang umasa sa isang layer lang ng depensa. Kailangan ng matibay na foundation, ang inflammation ng kaaway. Ang curcumin na may curcumin at picarin ay tumutulong sa modulation ng inflammatory markers. Ang well-herb na may silimarin na turmeric ay suporta sa liver health para sa detox process. Hindi pwedeng wait-and-see approach sa ganitong kondisyon. Ang meningitis ay mabilis. Ang oras na ginagamit mo sa pag-iisip kung nagnat lang ba ito ay oras na nawawala para sa treatment. Ang diagnosis ay dapat manggaling sa lumbar puncture at CSF analysis. Huwag magtiwala sa katub lang, ang ating katawan ay isang machine. Kapag may part na hindi gumagana, i-audit natin. I-verify, huwag hayaang kainin ng system ang sarili dahil sa maling desisyon. Ang pag-iwas ay nasa lifestyle, kumain ng tama. Iwasan ang mga anti-nutrient na nagpapatas ng systemic inflammation. Ang kalusugan na hindi swerte, ito ay resulta ng matinding disiplina at tabunawa sa biology. Ang pagkikinig sa mainstream na hindi nag-aalok ng data-driven na solusyon ay isang pagkakamali. Lagi mong tanungin kung ano ang science sa likod ng bawat payo. Sino ang nag-fund ng study? Ano ang meta-analysis? Kung huwag magpadala sa takot, magpadala sa facts. Ang meningitis ay hindi biro. Ito ay isang seryosong threat sa iyong sovereignty. Ang iyong katawan ang huling line of defense. Kung hindi mo ito alagaan, sino ang gagawa? Stand tall, see the flood. Huwag kang maging helpless. Ang kalaman ay sandata. Ang paggamit ng tamang supplements bilang suporta tuloy ng spirulina o ashwagandha sa Nis Cafe ay bahagi na iyong protocol para sa resilience. Pero, hindi ito kapalit ng tamang clinical intervention. Ang mga ganitong produkto ay tools para sa maintenance at optimization para sa acute life-threatening infection. Malina dapat ito. Audit your system. Verify every signal. Question everything. Tuloy natin ang ating pag-audit sa meningitis. Sabi ko nga, hindi ito laro. Mechanical failure ito ng ating system. Isipin mo ang iyong ulo bilang isang enclosed container sa loob nito may brain tissue, dugo at cerebrospinal fluid or CSF. Kapag nagkaroon ng infection, ang meninges ay nag-inflame. Ang resulta, swelling. Sa engineering, ito ang hydraulic overpressure. Dahil ang skull ay rigid at hindi pwedeng lumaki, ang pressure sa loob ay tumataas ng todo. Ang brain tissue ay nagko-compress laban sa skull. Ito ang tinatawag na increased intracranial pressure or ICP. Kapag hindi na kaya ng system, magkakaroon ng herniation. Ibig sabihin, ang brain tissue ay naitutulak sa mga opening kung saan hindi dapat naroon. Ito ang trigger ng permanent nerve damage o paghinto ng vital functions gaya ng paghinga. Hindi ito sakit lang, ito ay system crash. Ang pagkain na hindi lang pampabusog, ito ay fuel para sa immune response. Ang meninges at nerves ay nangangailan ng specific building blocks, animal organs and fats. Kumain ng atay at utak ng baka. Bakit? Dahil punong payita ng vitamin B12, fat-soluble vitamins, at omega-3. Ito ang kailangan para sa myelin sheath, ang insulation ng iyong nerves. Ang lokal na taba ng baboy ay mainam sa energy source para sa utak. Huwag matakot sa natural na taba. Mas matakot ka sa seed oils na nagpapataas ng systemic inflammation. Fresh catch and local protein. Ang isda at pagkain dagat mula sa Bicolay source ng iodine at zinc. Ang zinc ay kailangan para sa DNA repair at immune function. Nice Wellness 2 set. Gamitin ang Quantamine Plus. Ang zeolite ay nag-a-act bilang binder ng mga toxins sa katawan. Ang minerals gaya ng magnesium at potassium ay kailangan para sa electrolyte balance sa loob ng cells. Isama ang Firmax para sa skin application. Ang Kigelia Africana at Walnium ay suporta sa hormonal balance. Ang Turcumin ay gamitin para sa anti-inflammatory support sa daily meals. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: 97.1 OKFM!
3: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue III, Doña Maria Subdivision, Tagas Dergalbay.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
6: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

mga palagatop at paumay sa mga tirol. Makulugod makakuduhan, pero may umukon kung minapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason. Oh!

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
1: Mga kaalaman
0: ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan
1: at pagpapaunlad ng kaanyuan
0: para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variants po yan na lagi po nating ipinapakilala sa inyo at the same time ipinagmamalaki kasi alam nyo naman ang Best Cafe ha, nagawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Hindi lamang ng isa po na award-giving body kundi maraming award-giving bodies sa ating bansa ang kinilala ang Best Cafe. Ano po? Bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape. Kaya kung magkakape ka, syempre nag-e-expect ka po ng relaxation, eh lalo na ng pakinabang sa kalusugan kapag herbal na kape hinahanap mo, eh para makasiguro ka, para maging sulit ang iyong pagkakape, tiyakin mo ang kapartner mo ay Tatak Best Cafe. Alinman sa apat na variants natin, siguradong panalo ka. Nandiyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Yan ang ating original blend. Kumbaga, yan talaga ang nagpasikat sa Best Cafe dahil halos 13 taon na po yan na namamayagpag, nangunguna at patuloy na tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandiyan din syempre ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas marami ang sangka para lalo kang makinabang, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre nandiyan din po ha, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito nagbibigay ng extrang energy, extrang lakas at extrang antioxidants para lalong makinabang kalusugan mo, maiwasan ang mga chronic diseases tulad ng problema sa kidney, sa liver at sa puso. Ha? At syempre nandyan din ang paborito naman po ng mga nagpapasexy at nagpapamacho ha? Na tulong din po sa pagkontrol ng blood sugar, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Pare, may bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bagong Best Cafe!
5: Introducing
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutan, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
9: Era Charcoal Soap detoxify, cleanse, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: All right, mga ka-wellness, bago ko talakayin na ang isa na namang napakaganda, ano, at napapanahong ano topic ano sa araw na to, muli papakilala ko lang sa inyo yung ating series ng Dr. M's. Ano po? Una na po dyan ang Dr. M's Amazing Tea na nagtataglay po ng katas ng luya, ng turmeric at stevia. Bawat tea bag ay timplado na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang mga sangkap nito ay tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan at tulong para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang iyong katawan at gumanda ang kondisyon ng puso. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaaha. At syempre may mga bago tayong Dr. M's products. Isa po dyan ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ha? Napakasarap po niyan. Sabi ko nga, sa packaging pa lang, ha? Sa sachet pa lang, sa box pa lang, matatakam ka na. Lalo na kapag natikman mo ang napakasarap na timpla ng Dr. M's 36-in-1 brown coffee. E maliban dyan, pagdating sa benepisyo, wala nang pagtatalo. Dahil syempre, 36 po yan na piling-piling mga sangkap na tulong para magdulot ng magandang benepisyo sa kalusugan. Ha? At syempre, nandyan din po ang Dr. M's Tawa Soap na nagtataglay naman ng tawas, niacinamide at vitamin C na tulong para maalis ang mga bakterya sa katawan, maalis ang bad odor, ha, at matulungan gumanda at bumata at lumusog ang iyong balat, ano, mga ka-wellness, ha. So yan po ang Dr. M's Tawa Soap. Okay po? Yung mga yan, syempre available na rin sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: Ikaw ba ay sakitin?
13: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
12: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
14: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, gaya ng ipinangako ko sa inyo, ha, na muli ko pong tatalakayin ang mga tips para gumanda ang tulog. Kasi nung mga nakaraang programa po natin, pinapaliwanag ko kung gaano ka-importante na pampahaba ng buhay, pampaganda ng kalusugan, ang kompleto, mahimbing at malalim na tulog. So para po sumarap ang tulog, etong muli yung mga tips, ano, na ibibigay ko sa inyo. 11 po ito, ano, tips for better sleep. Ano pong mga ito? Yung mismong salitang better sleep, yung mga letters noon, ano po? Yung simulang letters, yun mismo ang mga tip po natin para madaling tandaan. Tulad yan, better sleep. Unang letter ay B, ano? Which stands for bath. Ibig sabihin, mas maganda na mga bago po tayo matulog, ano, kahit mga isang oras bago matulog, 30 minutes bago matulog, maligo tayo, ano, quick shower, kahit yung medyo maligam-gam ang tubig para ma-relax ang katawan, sigurado tulong para sumarap ang tulog, ha? Next letter is letter E, exercise. Alam nyo po ba na ang regular exercise, kahit simple walking lang, kahit sa umaga nyo gawin, ha, may effect po yan sa gabi. Kapag regular ang exercise, gaganda ang blood circulation, marerelax ang katawan, ano, mga ka-wellness, sigurado mga ka-wellness, mas gaganda at hihimbing ang tulog nyo, ha? Next letter is letter T, temperature and shade. Mas maganda po na medyo malamig yung kwarto po ninyo. Kung wala mang aircon, ano po, pwedeng magbukas ng bintana, basta may screen lang para safe kayo at grills, ano, at huwag naman kayo pasukin na lamok. O kaya kahit electric fan lang. Basta medyo mas malamig ang kwarto at medyo madilim, kaya shade nga po, ano, mas marerelax kayo sa inyong pagtulog. Another letter T, time fixed. Ibig sabihin, para sumarap ang tulog, dapat sikapin nyo pong matulog sa parehong oras gabi-gabi para ma-program ang inyong body clock na sa oras na yun talagang aantukin kayo at sumumpong yung masarap na tulog. Halimbawa, gabi-gabi tatargetin nyo na alas 10 o kaya 10:30 ang tulog. Talagang ganyang oras hihiga kayo at sisikapin yung matulog. Maaring sa umpisa, hindi agad kayo makatulog, eh, pero pa nasanay ang katawan, yung katawan na mismo ang magdidikta na o 10 o'clock na, 10:30 na, aantukin ka na, makakatulog ka na agad, ha? Letter E, ang kasunod, easy massage. Ha? Yung pagmamasahe sa katawan, ano po, magpamasahe kayo sa kasama nyo sa bahay o kaya kayo lang, mag-aplas kayo, konting masahe sa inyong katawan, lalo na paggamit ang Q-Sai Massage Oil, mga ka-wellness, yan, marerelax ang katawan, gaganda ang blood circulation, sigurado napaka-effective niyan, makakatulog kayo ng mahimbing. Ha? Kapag nagmasahe, naghaplas, lalo na pag ang gamit nyo ay Q-Sai Massage Oil. O magbabalik pa ako with some more tips.
15: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
7: Makidistrong.
8: Parang walad.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay si Sal din na.
13: Maladyos, ang ganda.
14: Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Okay, so letter R na po tayo ha. Another tip, relax mind. Dapat po mga ka-wellness ay relax na relax po ang ating ating utak, ang ating isip, ano po, kapag nakahiga na tayo, tanggalin muna natin yung mga problema sa isipan natin. Alam niyo po ba na kahit yung mga masasayang bagay na nangyari sa araw ninyo, kapag yan ay hindi niyo inalis sa isip niyo, talagang mahirapan kayong matulog. So masaya man o kalungkutan, alisin niyo muna, blankuhin ang isip para maging mahimbing at masarap ang tulog. So yan na yung unang anim na tips para sa word na better. Ngayon naman yung word na sleep, letter S. Ano po ito? Sunlight, mga ka-wellness. Sa umaga, ano mga ka-wellness, magpa-araw. Habang nag-e-exercise, isabay nyo na yung pagpapa-araw. Sigurado malaki po ang epekto niyan, mga ka-wellness. Akala nyo lang wala, pero sa gabi, napakalaking epekto po ng yung pagpapa-araw sa umaga. Kumbaga sa gabi, napakalaking epekto niyan para sumarap ang tulog. Ano pa? Letter L. Light meal. Ibig sabihin yan, sa gabi, dapat huwag nang kumain ng masyadong marami. Kasi pag marami kinain nyo, tsak mahirapan kayong matulog. Maganda nga po na ang hapunan po ninyo ay 2 hours bago yung schedule nyong tulog. Tapos light meal lang, mga ka-wellness. Ha? Next letter is letter E. Essential food. May mga pagkain po na kapag tinangkilik po ninyo, tulong para po sumarap ang tulog. Ha? Tulad ng mga nuts, kiwi, salmon, tuna, oatmeal, yung luya, ano po mga ka-wellness, at iba't iba pang prutas at gulay. Okay po? Kaya talagang tulong kahit yung pagkain para sumarap ang tulog, mga ka-wellness. Okay po? Speaking of ginger, mga ka-wellness, natulong din para sumarap ang tulog. Yan, sangkap din po yan ng Dr. M's Amazing Tea. Kaya po, after po magapunan, magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea, tulong para sumarap ang iyong tulog, okay? At huli na lang yung letter P ay prayer. Ano po? Manalangin mga ka-wellness bago kayo humiga para matulog, para maging panatag ang inyong isipan, ha? Kumbaga, ipagpasalamat yung isang buong araw na iningatan po kayo. Ano man nangyari sa buong araw ninyo, ipagpasalamat nyo kasi muling matutulog po kayo, may buhay at lakas kayo. At syempre, isama sa panalangin na kinabukasan, gisingin kayo at maging magandang muli ang inyong araw kinabukasan.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
16: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
18: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite.
19: Dati, nahalata ko na
18: unti-unting
19: naglalagas at numinipis ang aking buhok.
18: Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong ERA shampoo,
19: agad ko itong sinubukan.
18: Aba, effective nga.
19: Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito.
18: Mas mura pang di hamak
19: kumpara
18: sa ibang
19: hairy growth shampoo.
1: ERA Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. ERA Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
15: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Okay, FM time. 6:48.
6: Ano sa iyong mga palagatik, asin mga palagatop, at paumay sa mga tirod? Makulugod makakodo, at pero may umukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. Ang favorite DJ na perming nakapulbuhon on OK FM, it's the Lugdog Jason.
7: Hoy, 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Alright. Welcome to our program. Today is Thursday, September 17, 2026. And happy birthday to aming ikaibayaw, Frank Belen. Happy birthday. More birthdays to come, tabi bayaw. Sabi digdi sa padaro tabi ni Mr. King Reynaldo, thankful Thursday blessing. May your heart overflow with gratitude today. May peace guide your steps. Joy fill your spirit. And God's goodness surround you in

Just minutes sa time, mga kabigan, mga tungag before magabotabi ang alas 7 ng umaga. And welcome to the show. Tanganing magkakani kong magisumaro sa programang inirumdumon as in pilitong tabi sa mga cellphone as seen mag-text sa...

0: tiene un pilsyon.
1: 97.1 OKFM.
2: Hi sir, anong pangalan mo?
3: Ako po si Freddy Balita.
2: Kung ano daang kailang mo sabi kang doktor mo pagpa-check up mo?
3: Kidney po.
2: Ano ang makulog?
3: Kidney po ang piat po sa colitis.
2: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
3: Maray po.
2: Sa kulog kang likod mo, yaong paday na?
3: Maray
2: na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
3: Yan ang bisis.
2: Ngunyan, pira na lang.
3: Kaya mga tulog na.
2: O ngunyan, sa bitis mo na dating makulog, makulog ang dating bitis mo?
3: Maray na po.
2: After 1 month?
3: Maray na.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
6: Kang aki pa ako, sinanay ang perming nagaataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, perming marhay ang sa iyang pagmati. Kaya, kung nagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
7: Pagabot sa bulong? Dapat hiyang. Sarong paginomdom, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
8: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic. Ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve

0: Okay, FM time. 6:59.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
0: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
2: Magandang umaga na rin po ang balita sa oras na ito. Nagpasok ng not guilty plea si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez sa kanyang 7.4 bilyong pisong plunder case nang basahan siya ng sakdal ng Sandigang Bayan 3rd Division kaugnay ng umano'y kickback sa flood control project ng pamahalaan. Pinayagan ng korte na gawin ni Romualdez ang kanyang plea via video conference mula sa selda sa New Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Bago ang arraignment, ipinaliwanag ni 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda na marami pang persons deprived of liberty ang may malubhang kondisyon sa kalusugan gaya ni Romualdez na dati nang na-confine sa Cardinal Santos Medical Center at Philippine General Hospital dahil sa sakit sa puso at utak bago siya nakulong. Ayon sa korte, kung ang isang akusado ay magpasok ng guilty plea, agad itong hinahatulan ng karaniwang may mas mababang sentensya. Ngunit dahil not guilty plea ang inihain ni Romualdez, magpapatuloy ang paglilitis sa graft court. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Delugdug Jason. Magandang umaga!
0: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat
8: hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
9: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: kalsada. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kompleto ba ka mo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
2: ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
3: ABB Catering Services. Through the test of times, ABP opened their doors in every life celebration. ABP, through the test of times, we have served you at your own home. ABP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: ABP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Nicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
4: Kapa?
5: Yes, sir.
4: Ara mo su Newton's second law?
5: Day, sir. Science student po ako, bako akong law student. Kaya mo ko pagaputon ka mga law.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
8: Good day mga ka-oke. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo, yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At paganyan, siguradong sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right med talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa Hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hello, September! Ano tabi ni Gwa sa September? September, part kantao na garo, standing at the threshold. Hali sa tag-init, to tag-uran. O nem, pagbabago kan panahon. Init, lipot, lipot, init na igwang epekto sa satuyang health. Mainit pagkaaga, asin mauran sa pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluyan immune system mo, ay nako, sipon is waving at you. Hello, runny nose, asin pagbahon. Sa oras na makamati kienot na sintomas nin sipon, mag-Neusep C+ with zinc na. Mantang tigo para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C+ with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas malikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho asin mga importanteng igibuhon. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C+ 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Okay, FM time. 7:33.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City, and
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Kanaki pa senyor, Jack Stone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gurs na siya. Julin-julin naman ang tigpapauntol niya.
6: Noong pali, natatagaro problemado ka?
0: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
6: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
0: Ano man ang 8SAC?
6: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
0: Aw iyo, mapa-8SAC ako Padi.
7: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: pare.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
0: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito.
2: Share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
0: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.
5: Kaya nagbabalik tayo sa ito yung dugtukan ni kitabi sa 97.1 OKFM. Korobay tabi ang hangaw ni Dalugdug Jason.

0: Monday morning. Ayan, part-part sana. And digin naman tayo kita sa mga bola-bola. Dita Dugdog, Jason, Julin-Julin, may bola-bola. Ayan.
1: Pauntulan ang Julin-Julin mo, Jason.
0: Kunin na tayo, Bichadore, ang Grand Lotto 655. Alright, Grand Lotto 655, ang winning combinations, 04, 07, 08, 54, 51, and 31. 202 million, ha? 202 million, 471,705, may 43 centimos na nagtataboy-taboy, ha? Oh, pero
2: walang nanalo.
1: Ano naan?
0: Mega Lotto 645 naman kita. Mega Lotto 645, ang mga kombinasyon is 24, 28, 31, 12, 04, and 32. Again, ha? 24, 28, 31, 12, 04, 32, no? Nag-iidos-tabi mga tungag ang jackpot price na 58 million. Salay-salay na malita kini ita. 995,759.32. Oh. Pero Irakman, walang nanalo. Dekin ang gana, Irakman. Dey tabi, makabakal ki biniribid. Dey tabi, makabakal ki biniribid na merindala na pinadas magtabi sa asukar. Oh. Dey lamang makabakal ki tsakoy. Masira mo na ang tsakoy, adi. Tsakoy, budak biniribid. Yeah. Oh, kamusta naman tabi ka mo na maralaw tabi sa trabaho? Ano na? Nag-asikaso na kamo dahi pa. Apag ako naman tabi, luminibong ang payo ko tabi, kukurudutun ko na naman kamo. Dahi pa tabi nag-asikaso magtrabaho. Pansa na. Pero kung ikatabi daing lunadan, syempre, you need na mag asikaso nin amay para dahi katabi malay tabi sa trabaho. No? And siyempre, asahan mo na tabi na ang kung ikatabi masangkay sa jeep, maluya-luya tabi ang kidita, mga maluya man tabi sa so kasunod. Or maluya kidita, nagdi-discarte man tabi si Mr. Driver, tamaharo na baga tabi ang fuel. Imbis lamang sulit patabing espasyo dyan tabi dyan sa jeep, mapunoan patangan ilamang pandagdag man tabi ni Serta, may pamilya man tabi ang napibubuhay. O, diba? Kaya katabi, ka na magparareklamo kay katabi, malilate na kasangkay katabi sa jeep. Nagluya-luya. Tanapat nag-amay ka. Oh. Nag-amay ka na, nagkarigos nag-amay ka magpagayon. Tagaro gusto mo ng palayo kung sinasakayan mong jeep ta. Late ka na. Irakman. Tarabang-tabang sa natabi kita mga tungag para tabi sa ikakaray tabi ka nga boss. O, diba? Nag-asikaso na. Nag-aplansya na. Pero lampas 15 minutos ka na kitiwati. Ika daw, Ricky. Oh, inisaro man ini si Ricky. Ma, opisina, nagpa-plancha pa sana. Anong klase ang tabi ni Ricky Dineros? Baka gusto naman tabi ni Ricky Dineros matumagiktik, ha? Dapat sumanggi ka pa ka, nag-plancha. O kung dahi tabi, dumang ka tabi nag-plancha sa opisina mo. Kaso umba pa. Ay, wait. Nari mo, nag-relog na sa commercial ko. Dahil ko naman na siya. Kan tiwa-tiwa ko. Kantay na tabi, Inyor Kiyo, Yoyi Bilya may tabi. Sige na, Inyor tabi. Si sabi ni 5823. Awin daro ka mo. Dahil ito, kung para-arata na naman kan mga kalukuhan na naman tabi ng mga Yoyi Bilya may nindungan. Bata, tanos tabi akong niya.
1: Puro na, masana ang kabuahan.
0: Pasaw tabi kay Miss Leia Lusada kang Kimantong. Birthday niya tabi kahapon. Ano naman tabi mo na, Leia? Dey ka lamang tabi ng imbitar. Birthday mo po ng katabi ka swapon. Oh, siguro nagpara video okay naman ka mo. O nagpara talamtaman naman tabi ka mong mga bugsok na dekido. Tapos yung mga hugas ng tabi, aga na tabi na hinurugasan.
1: Pagkaon, oh. Tripon. Pag-ugas, waragas.
0: Anyways, happy birthday po.

0: So nag-request tabi kan Yuyu Binyamin o to Yuyu Binyamin na pagka tabi itong happy birthday. 7:48 tabi mga tungag, and this time check is brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: In every afternoon,
3: ining lalakni pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
4: Dalugdog Jason. Okay, FM.
5: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos, at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
7: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong pa

0: 0968-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o hagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: We are now open in Ligao, at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pade, kung ikaw pa pipilion, pade, ano ang pipilion mo? Kwarta o dunong?
6: Siyempre, pade, ako, kwarta. Kwarta.
5: Kwarta.
6: Ika, ano man ang pipilion mo, pade?
5: Ako, pade, dunong.
6: Oh, tama yun sa'yo mo pa dito. Wala kakayahan.
5: Iwaragas ko yun eh, pade. Iurula ko yun eh. Purbari pade.
7: Okay, FM. Okay, FM time. 7:53.
8: This time check is brought to you by
9: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
10: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings and RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto sa Yashano Mall Legazpi Mangiraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi. Yashano.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex.
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Congrats, mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Mag-

0: magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health, Pico Center for Health Development.
2: Ayang saya niya, bakit kaya?
3: Sa ngiti pa lang ay kita mo na. Aba!